0: 8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa maayong panglawas. Masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa, unsa yung secreto ni mo, mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Mukidon. Hey, we got 12 minutes after 8 o'clock. Gento, ganito. SB19 Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sara. Magandang umaga po. Sweethearts, eto na ha, last hour ng ating program. On this very beautiful first day of the new month, Julio a uno, sabi mo, oy, July, pag boot on sa kuwa ba? Buenas ka sana ngayong July. Sana naman marami kang swerteng hatid, ano? Tsaka blessings, ano? July, ano? Diba? Ganun daw yun. You claim it. Yeah, diba? Makukuha mo yan. Yeah, if you will claim it, you will have it. Kasi what your mind conceive, the body will achieve. Oh, magandang umaga. Lakas maka-open-minded. Sa last hour natin, syempre, Jason Steel pa rin, man in the show and giving you the hits. Mga pita di ay DJ, sabi ng texter. Hoy, Wabes family sa Barangay 31. Sa kanila buotan ng kapitana kay Kapitana Delia Wabe. Kapitana, good morning! Galanog-lanog ang Hard FM sa among barangay sa 31. Yun, thank you so much for always listening. Eto na, magandang umaga mga taga Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Ha? Maraming salamat kina Bernard, kay Kenneth, Renato, Marlon, kay Kuya ng NMR 23 Eagles. Okay, knock-knock kay Gilbert Sacho, kay Lodelia. Magandang umaga po sa inyo. Tsaka syempre pa, yung aking kaibigan sa Binhi, ay kinig sa atin, si Sir Glenn Lido. At yung mga bago mga kaklase natin dyan sa basketball dyan sa may barangay 24. So, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Hoy, lahat ng Grab Car Kagayhan officers and members, at yung may dyan sa may car wash, sa may JR Borja, likod sa may Pansik, ha, always ka paminaw. Kuya Ding, good morning! Thank you sa inyong pagpaminaw di ha. Hoy, abangan natin mamaya. Mamibigay ako ng libreng tickets. Mais, ganun na lang. Marami kasi tickets yan eh. Libre tickets yan para sa Moana, a live in action movie. Ang gagawin nyo lamang eh, syempre, mamaya pa kayo natawag. Ha? I'm just giving you guys, the infos para at least meron kayong idea pag tinanong ko na kayo mamaya. Ha? Ito yung mangyayari at magaganap po sa July 10 sa SM Cinema, Cinema 3 and 4. Okay, ano ba na? Manatili nakikinig at hintayin lamang ang aking signal. 15 minutes after 8 o'clock! Saglit, commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, padayo lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Go!
1: Hard 92.7 Big Shiny
2: 3.7 This is Hard FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bayo pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pagkaroon, ni 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna yung usang nga, nakatabang ni nako, nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
4: Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: The event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog, sarap na.
1: 29 minutes, Saturday, 8 o'clock, yun ang ating oras. Oh, ito na muna. Shoutout muna sa lahat ng mga sumusunod. Isang magandang umaga. Kina Marifel. Yan. Thank you so much. Mga taga Lapas Dos, Lapasan. Yun o, maraming salamat po. Tagang salamat sa inyo, pagpaminaw niya. Shoutout kina Badiday, Carlota, Labi Janessa. Thank you so much. At saka kay Sheila. Family doon niya sa May Bacongan Street, Lapasan. Ang Ulanggo, Dikito, Ranario, Permale, og Dadulio family. Salamat daw ha. Maayong buntag. Zach Nandizi, maayong buntag. Palagi po kami nakikinig ng Hard FM. Si Chucky Bores, nagluto ng karneng baboy. Diyan sa May Claveria. Maganda po ng mga music ninyo. Sana mabasa. Magandang umaga. Nabasa na nga. Gilinan Lower, Tungawan, Zamboanga, Cebu. Kaya nakikinig sa atin si Florante de la Rosa. Ang lapit lang nito, pwede lakarin ha. Florinda de la Rosa, kay Teresita Midel, kay Josephine Castelo, magandang umaga. Melinda de la Cruz, kay Lydia Vicente, Edelberto Vicente, Gilbert de la Cruz. Good morning kay Joey Castelo. Yun o, nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ito pa, may isa pa. Si, good morning Jason. Ano, gwapo ka man. Gwapo man ka. Ay, sama niya. Naminaw ko, naka-background always ang Hard FM. Sabi ni Karen Nilo ng Lapasan. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihan na dito. Wala palagi, karon pa lang. Oras natin, 31 minutes, 8 o'clock. Alamin muna natin sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa lita natin yan si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, ano balita? Good morning!
3: Good morning, Jason Stel. Kanina, galing tayong Kugman. May kaluwagan pa noon naman ang Kugman. Hanggang na

0: Bulwa. Sana ngayon, Jason, yung papasok po ng Bulwa, galing po ng Upol, galing Ipunan. May heavy traffic na po sa ngayon, Jason. Kaya umiwas sa daan dyan sa Bulwa. Lumahan dyan sa may banda po ng Diversion Road.
1: Ayun.
0: Papunta po ng Bulwa Bus Terminal. May kaluwagan pa hanggang nakarating tayo ng Ipunan. Ganun pa rin sa Ipunan, maluwag. Hanggang dito kami ngayon sa aking pasayro. Papunta po kami ng uptown. Nandito po kami ngayon sa may banda po ng Kanituan, yung pinatawag nating Marlags. Maluwag na po dito sa ngayon, Jason, kasi nawala yung trailer truck
1: na nakaparada
0: sa daan.
1: Ayun, very good, very good, very good. Sige, maraming salamat.
0: Na po dito ngayon.
1: Mm-hmm. Sige. Maraming salamat sa iyong pagmamaneho at ingata ng iyong mga pasayero. Thank you, HBG Joseph. Why Kurat Ranara ng MRG Taxi.
0: Yan ang latest sitwasyon ng magasatang nadaanan ngayon. Art Pasada Group, Jose Puy Kurat Ranara ng MRG Taxi para sa Art FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. Heart FM. Road Traffic Alamin.

0: sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyado. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
2: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin, CDO Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. And McDonald's, love ko to.
5: O, oh, ito na yung signal, ha. Tawag na, dali. Ngayon na, 0961-8924-927 para magkaroon ka ng 2 tickets sa ating blank screening ng pelikulang Buwan Live in Action. Right now, press the numbers that I have given you and be my lucky caller number 8.
0: This is Heart 92.7.
6: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: Si Melchor, taga saan si Melchor?
1: Taga Sumbong Kugon.
0: Hoy! Nalayo ah. Sige Melchor, bibigyan ka namin ng 2 tickets para sa Moana Black Screening ha. Sabihin mo lang sa akin, kailan gaganapin ang libreng sine natin?
1: Sa July 10.
0: Saan gaganapin?
1: Sa SM Downtown at Cinema 3 and 4.
0: Sinong bida dyan sa Moana Live in Action?
1: Si Catherine Digaaya.
0: Ah, at sino pa?
1: Si John Johnson.
0: Anong John Johnson? Dwayne Johnson! Asya, sige, congratulations. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Tagdo si North Cut eh. Ito na, magbibigyan naman tayo ng bugas at saka ng groceries. Apaminaw na ha, second winner natin ito. Ruleta! Painintay mo, select. Ang aming studio nasa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Ay. Oh, sangto-sangto to ha. Oh, wait lang. Ba't parang huminto ito? Oh, huminto, andali ha. Oh, huminto. Wait lang.

0: Ayun, eto na. Ay, huminto eh. Ay, ito ang ating lugar ay Kamamanan. Ang Kamamanan, napuno tayo sir, sa drabags ng Kamamanan. Isa lang, ayun ang kanyang address. Tipolohon Kamamanan. Tipolohon Kamamanan. Ang pangalan ng ating winner ng bugas at groceries, John Rio Villafranca. John Rio Villafranca ng Tipolohon Kamamanan. Congratulations. Kaya din sa ating first winner kanina, si Vergel Lopena ng Upper Nazareth. Congratulations din. Sumayin nyo ang ating The Price is Right Silver Loan. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On for a break! Muli mga minuto ng ating programa. Sweetheart, ha? Standby lang, walang bibitaw. Padayong giyapo sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

32.7 Heart FM kagayan de oro city 33.7 Heart FM Bukidon. Tatlong minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Erla Christine for you with the langin. Debsay Robles, magandang umaga. Efren Uwayan, magandang umaga. Maraming salamat sa pusa pakikinig. Arlene Abad Patriana, magandang umaga. Kay Buddy and Soli and Eric Patriana, magandang umaga. Mga taga-agusan to, CDO. Thank you so much. Sina ba Rivera, sabi niya, may chance pa ba ako manalo ng tikat na Moana? Meron po. Ganito lang yan, ipapaliwanag ko ulit sa inyo. Ha? Kapag sinabing, kunyari, lucky caller number 4 o kahit anumang number yan, hindi ibig sabihin na kapag nakalusot na kayo, kayo po yung number 1, kayo na po yung caller. Ibig sabihin, kayo nga yung caller number 1, so kailangan mong ibaba ang telepono, mag-dial, tumawag hanggang sa maging lucky caller number ka. Kunyari, nakalusot ka. Hello, caller number 1 po kayo. Ang hinahanap number 4. So kailangan mong tumawag ulit hanggang sa maging number 4 ka. Hindi ibig sabihin na tinanggihan ka eh hindi wala ka ng chance manalo ng ticket. Alright? Gets? Gets! Hindi ka lang yung lucky caller number na hinahanap. Pag sinabi caller number 7, pag tumawag ka, dali, caller number 2 ka, tawag ka ulit. Hanggang sa maging number 3, naging number 4, 5, hanggang maging 7 ka. Douglas ng Normin Transco Taxi, maraming salamat po. Hey, don't forget ha! I-follow po ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Again, that's Jason Space Heart FM. At tabayan ang music from the heart, kapiling naman si George at si Dr. Heart para sa ating mga love songs. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang, kung yung weather nga pabago-bago, yung isip pa kaya niya at feelings, magbabago din yan. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: 92.7 Mark FM News Update.
1: Maglalaan ng Senado ng 150 seats para sa publiko na nais manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Ayon kay Senate President Sherwin Gasalian, limitado ang espasyo sa session hall kaya first come first serve ang maging sistema para sa mga pagpaparehistro sa pamamagitan ng online visitor management system ng Senado. May mga kahilingan na rin anya mula sa civil society organization gayon din sa prosecution at defense panel kaya maingat na inilaan ang mga upuan para sa lahat ng kalahok. Binigyang din ni Senate President Gasalian na mananatili ang mahigpit na seguridad sa loob ng Senado sa buong panahon ng paglilitis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:35. And the time check is brought to you by Presto Creams. All the way till 11, kami ni Dr. Heart and yung mga kasama, George Bo. Music from the heart. Ay, naku naman, bakit naman ganun mapanakita mga love songs? Ganun daw yun, kapag daw masaya ka, you understand the melody of the song. Pero kapag malungkot ka, you tend to divulge yourself doon sa lyrics ng kanta. Ay, Asia Songbird, ikaw na. Maayong buntag sa mga kakagising lang, sa mga nagbe-breakfast ngayon. Unsay sudan. Ala, sa mga tulog pa din, gising na kayo, uy. Udto na, udto na. Tabatiin ko lang yung mga sweethearts natin kay 6638. Eto, I will let Jason still know about this. Hi to GrabCar Neutral Boys. Ayan, si Jules pala po ito. Lang nagkasama sila kagabi sa Caesar's Ball Club. Huli na namin napansin na ikaw pala si Jason still. Makakarating. I will let him know. Ayan, 7805. Good morning and happy listening to Regan, Aladdin, Angelica, Danica, and Princess of Bonbon. Mayang buntag. Thank you for always listening. Hi, Dr. Hart.
1: Hi.
0: Madam Sir, mayang buntag. Thank you for always tuning in. Ayan, grabe.
1: Naputol yung breakfast ko. Yung aking paglasap sa ulam.
0: Oo, alam ko yung ulam niya.
1: Fish with red sauce and casserole.
0: Walaan niyo kung ano yan.
1: Ah, sarap nga eh.
0: Sarap.
1: Favorite ko yan, fish with red sauce and casserole. Sardinas giluto sa casserola.
0: Yung nasabi ko na nga eh. Yung muna akala ko is kabeche.
1: Ay, nako. Ayan, nagbe-breakfast na ba kayo? Yung mga hindi ba nagbe-breakfast na, mag-breakfast na kayo. Napakadaling lutuin yung ulam ko ngayon.
0: Ay, grabe. Tsaka ano, paborito yan. Paborito yan ng marami.
1: Eh, marami ba nag-comment na sa ating question of the heart?
0: Oo, sa ating question of the heart. Ito from 8973. Sabi niya, Dr. Heart, may tao talaga na para sa'yo. Based on my experience, sabi ng mananagna. Mm-hmm. Nay tao nga mo, unong junimo sa tanan-tanan. Uh-huh. Not knowing my best friend, uy, ang aking nakatuluyan.
1: Wow.
0: He's my buddy always through my ups and downs. Mm-hmm. Sa mga past relationships ko. So he knows everything about me and vice versa. So yun, for how many years nagkami at nagkatuluyan.
1: Ah, nagkakwentuhan lang yun. So yun. Na nga, nangyari.
0: Alam mo ba yun?
1: Uy, besh.
0: Nagchichismis na lang sa kanto. Happy to be together.
1: Yeah, hindi mo malalaman eh. Nasa tabi-tabi lang pala yung tamang tao. Diba? Para sa'yo. Minsan nga din, mahirap din. Yung tamang tao dumarating, hindi naman sa tamang panahon.
0: Ayun. Sabi nga, we had the right love at the wrong time.
1: Ay.
0: Ng isang kanta.
1: Lulungkot naman ako dyan.
0: Ay. Yung mga pinagtagpo, pero tiranhana naman.
1: Aha. Ayan. Mula naman kay A0804. Sabi niya, good morning, Dr. Hart. Sweetie George. Naminaw mi karon ayan sa Heart FM. Thank you. Maraming salamat sa pagpaminaw. Sabi niya, good morning. Si Mami Elaine pala ito. Mami Elaine Gales.
0: Ang Gales pa.
1: Barangay 17. Maraming salamat.
0: Good morning din ha sa mga o sa Amilaw family, kay Dodong, kay Pepe, kay Tata, kay Luloy, kay Fidel, kay Amir, kay Paloy, kay Mekmek, Baluto, kay Epe from Anthony Ubao, Pinonya, Aceron, Poblacion, Hagna, Bohol.
1: Wow, talaga nasusuki na natin itong mga taga-Bohol. Wow.
0: Grabe, no?
1: Thank you. Salamat, salamat sa pakikinig.
0: Thank you,
1: 2120, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Sweet George. Oo, ano yan?
0: Naniniwala daw siya.
1: Mahirap pala talaga pag mawala ng letra, ano? Iba na agad ang meaning.
0: Ayun na
1: nga. Naniniwala daw siya na si Adan na binigyan ni Lord ng Eva. Tayo pa kaya? Be patient and faithful to God. I-bless lagi ka. O wala pa yung Eva or Adan.
0: Ayo.
1: Mabot ragid na siya, di ba?
0: Narating talaga si Adan at Eva sa ating mga buhay. Yung mga listeners pala natin, Dr. Art, dyan sa Kamamanan. Hi to Mami Amy, 5574, kay Mayor Miles, kay Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto, and sa BBQ family na napakasarap ng kanilang barbecue.
1: Wow!
0: maraming salamat. Regards ha, regards, Mami. Ayan.
1: Oras natin, 41 minutes after 9 o'clock. Sige, keep your messages coming at babasahin natin yan, yung mga reaction ninyo tungkol sa ating question of the heart. May tao, naniniwala ka ba talaga na?
0: May taong para talaga sa'yo.
1: Ayan. Aming pagbabalik, babasahin namin yan lahat yung mga reaction. Pwede kayo dun sa ating Facebook page ha, sa mga naka-online.
0: Yes, So may post tayo doon at sa ating messenger, ayan, sa Heart FM 92.7. Dash Cagayan de Oro City.
1: 942, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano ko, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees.

0: Son o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10 minutes before we hit 10 o'clock, hey, we got You Are My Everything by Calloway right there. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation. You are my everything kasi naniniwala akong ikaw na ang para sa akin.
1: Yun! Wala nang iba. Ikaw ang akin forever.
0: Ay! Pero kasi yung may iba kasi Dr. Heart na talagang naniniwala okay na sila na maging, you know, sila na for the long time na single sila.
1: Ay!
0: Yung parang okay na ako lang.
1: Love thyself.
0: Love thyself. Oo, hindi ako naniniwala may, you know, may someone out there for me.
1: Ganon.
0: Parang wala naman. Yung mga
1: parang
0: ganun.
1: Lukot-lukot naman ng mundo pag ganyan.
0: Kasi daw, malaki or naging, siguro masasabi na natin traumatic yung kanilang experience.
1: Yun lang. Yun lang. May pinagdaanan na medyo...
0: Oo, medyo malalim.
1: Natatakot ka na. Na sumabak uli sa isang relasyon. Na minsan kasi, di ba, hindi nawawala sa isip natin na nag-overthink tayo na pwedeng mangyari uli.
0: Correct.
1: Pwedeng masaktan ka uli.
0: Correct.
1: Pero pwede din naman nabigyan ng pagkakataon yung puso mo, yung heart mo, na sumaya uli.
0: Bakit hindi? Diba? Pero ako kasi, Dr. Heart, biblically speaking naman talaga, tsaka naniniwala naman talaga ako na meron at meron talagang nakalaan para sa akin.
1: Siguro yung mga pumipili na nila sarili muna, di ba?
0: Yes,
1: mapag-isa muna. Eh siguro hindi pa talaga dumarating yung tamang panahon.
0: Correct.
1: Nadarating yung tamang tao para sa'yo. Eto, Jean Garcia Candia. Good morning, Dr. Hart and George. Mayroong nakatadhana sa atin even before we were created. Nasa sa atin na yun kung hahanapin natin ang ating kapalaran or maghintay na lang sa nakatadhana. Ano man ang kinabukasan ay bunga ng pagsisikap. So hanapin man o hindi, yung talaga nakalaan para sa atin ay kailangan tanggapin ng buong pagtitiwala at pagmamahal upang maganda ang kahihinatnan ng kinabukasan.
0: Ay,
1: thank you.
0: Grabe naman itong Candia family. Thank you, Ma'am Jean. Kaya Sir Manny, magandang umaga. Junjun Mercado, sabi niya, simple lang, Dr. Heart. Yes. Yes lang talaga.
1: Si Nemia naman, sabi niya, yes po, lahat tayo may tao o partner in life para sa atin. Yung iba na lang, pag di nila nakita yung tao para sa kanila, talagang naghihiwalay kasi hindi sila ang tinatadhana. Tinadhana. Siguro that could be one of the reasons, no? Kung bakit hindi naman talaga na sinasabi na sige, hindi tayo nagkakatuluyan dahil nga hindi tayo tinadhana.
0: Oo,
1: diba?
0: Oo.
1: Pero syempre, meron namang sinatawag nating differences, no? Mm-hmm. Personal differences, syempre pag-uugali, mga ganun. So daming mm-hmm. reasons kung bakit hindi kayo nagsasucceed dun sa inyong relationship.
0: Grabe naman. Parang natutulala lalo. Ang dami kasing realization. Alam mo, lalo na yung mga single out there.
1: Sige, paglaban mo ang inyong asosasyon. Ipaglaban mo ang inyong samahan, George.
0: Pero ako, isa lang yung sigaw namin. Alam mo ba yun? Hindi kami magiging single forever. Kaya ipaglalaban, makikibaka kami. Wala na yan, wala yung makapugong.
1: Hindi, darating talaga yan.
0: Correct.
1: Siguro wala pa lang talaga dun sa anong tawag nito?
0: Sa tamang... Everything kasi naniniwala ko tama ka. Yun sa lahat ng bagay ay talaga mayroong tamang panahon.
1: Sabi nga ni Frenji Dayan Reno, Heart... Wow, grabe. Heart FM, napatulala akong bigla. Akala ko naman talaga comment niya.
0: Ako nga eh.
1: Sabi niya, Heart FM is truly the beat of our city.
0: Aww.
1: Resonating with every heart.
0: Aww.
1: Yes, I agree with God's will. I'm waiting for Him, Lord. Di ba?
0: Ay, si Mama naman, Preggie. Dayan, thank you naman.
1: Grabe. The beat of the city.
0: Correct.
1: Asan? Sige, padala niyo po sa amin ang inyong reaction, ating question of the heart. For those who tune in late.
0: Naniniwala ka bang may taong para talaga sa'yo?
1: Ayan, padala niyo sa amin through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City po ang ating Facebook page.
1: 5 minutes before hitting 10 o'clock, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
8: Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
9: Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginoin. Rob Daniel.
1: Sino ibig?
0: Ah, diba? Talagang inantay ko.
2: Ay, ako din.
0: Ibig. Ikaw sana yung tamang tao para sa akin.
2: Ay!
0: Kung panaginip man ito, ayokong magising.
2: Okay.
0: Mga tipong ganun.
2: Ay.
0: Pero baka, yun nga, wala nga sa tamang panahon.
2: Correct.
0: Yung pagdating ng tamang tao sa buhay natin.
2: Yun nga eh.
0: Pero baka paraan lang doon ang tadhana na makilala mo siya na nauna lang doon sa tamang panahon. Baka darating yung tamang panahon. At syempre sana dinadalangin natin na pagdating man ang tamang panahon, nandyan ka pa rin. Kinikilig ka.
2: Parang maragigitik. Ganun kasi Dr. Hart, yung mga wishes natin sa ating mga puso, na yung taong nakasama at ating nakilala ay sana ikaw na nga. Yung parang ikaw na sana. Nakapagod na makipagkilala ulit. Diba?
0: Pero baka yun na nga, sabi ko, baka paraan lang ito ng tadhana na makilala nyo na agad yung isa't isa para pagdating ng panahon, handa na kayo.
2: Ayun.
0: Sana nga lang pagdating ng panahon na yun, nandyan ka pa.
2: Ay, nako, Dr. Hart, pagdating ng panahon, 10:17 na nga di oras. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pagdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na.
0: Minsan kasi, George, sinasabi natin, when we settle down, merong mga sitwasyon na ganyan. When we settle down, ito na yung tamang tao para sa akin.
2: Correct.
0: Pero as time goes by, sabi natin, hindi pala.
2: Yun na nga.
0: Diba? Merong mga gano'n, nakakaranas ng gano'ng situation.
2: Correct.
0: I'm happy for those na talagang nahanap nila yung kanilang tamang person na talagang nag-succeed, di ba?
2: Tama. Kasi Dr. Hart, may follow-up question dyan eh.
0: Mm-hmm.
2: Kasi, di ba, sabi nga natin, may tamang tao sa tamang panahon.
0: Mm-hmm.
2: Eh, paano natin masasabi kung eto na yung tamang panahon at eto na yung tamang tao para sa akin? Diba? Parang may mind-boggling pa rin na thought na parang, sino? Paano ko masasabi na eto na siya?
0: Someone texted me, sabi niya, yung song, ha? Yung song, ha? Ay. Ikaw sana.
2: Ay! Ang sakit naman kasi lang kanta. Madaming realization. Mm-hmm. Ay, no. Doctor,
0: yun yung explanation ko. Yun yung sagot ko dun sa yung song, ha?
2: This one goes out to you.
0: Eto mo na, dahil dami nagre-react din sa atin natin. Sa text line natin.
2: Batiin ko lang, Dr. Hart, may nakinig sa atin sa lahat ng staff ng City Agriculture Office. Sabi nila, good day, I'm Dr. George and Dr. Hart. Ayan, kumpara jud sa imo isang tao, kahit saan ka man mapadpad, imo jud siya. Shout out po sa City Agriculture Office sa kanilang boss na si Boss Bernie Daba Jr. Sa office staff na si Giselle, si Rafael, si Justin, si Brad. Nabagunan daw ni Bata. Ayan. Bulan. Ah, hi Sir Jazzy. Good morning.
0: Eto naman, sabi ni Marifel, to make your relationship going stronger kasi is just giving and understanding and understand each situation and listen to each other. Yung mga trials in life, isa lang yan sa mga spices sa buhay natin. Hindi tayo matututo without those trials. And if it happened, dapat pag-usapan na mabuti, hindi papalipasin ang gabi na hindi nasisettle. I love my husband very much. Wala na akong hahanapin pa sa iba, kahit pa ang MTL. Oo, dami na bibighanin dun sa MTL, sa hagwapuhan ng MTL.
2: Yes.
0: Oo, may kakilala akong kilig na kilig din dun. Oo, nakikita niya yung dalawang yung kambal.
2: Ay.
0: Sabi niya, ay, ang pogi nila. Sabay, ano na lang ako nito.
2: ganun ba?
0: Sarap ng tawa mo dyan, George. parang nag-agree ka din.
2: Hindi naman.
0: Sabi niya, ha, hindi ko siya ipagpapalit. Thank you, Dr. Hart. Lovely, George. Naniniwala talaga na may taong... Ay na naman yung maling letra. May taong para sa'yo.
2: Buti na lang na autocorrect yung bata ni Dr. Hart.
0: Sabi niya, I love you, Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Good morning. Ate Maripel yun, no, ng Lapas Dos. Ito naman, Dr. Hart, ilalakulin to. Oh, si June Ross ng JL Flower Shop. Good morning, best of the best duo.
0: Ay, grabe na yan.
2: Oo naman, lahat tayo may kanyang-kanyang tinadhana. Ang kaso, yung iba, masyado lang matakaw. Yung nakatadhana sa'yo, inaagaw. Ay, ano ba yun?
0: Best duo, no? Best of the best duo. Ito nga yung sabi, no? Sabi ng plaque dito for outstanding talent in radio entertainment and audience engagement. Tara ito! Outstanding FM disc jockey.
2: Maraming
0: salamat. Binasa talaga yung plaque.
2: Sinuporta lang natin yung sinabi ni Jim Ross. Maraming salamat.
0: Sabi ni Zana, 2628, sabi niya, hi DJ George, happy kami lahat nakikinig sa'yo. Oh, kay George lang. Sige, ganun, hindi ako kasali.
2: Sali si Dr. Hart.
0: Alis na ako. Kayo na, George. Sabi niya, lagi kami naka-Heart FM sa Kuman. What's that? Tulid High, Zone 2. Shoutout daw sa kanyang asawa si Jenny Mia Gabato. At saka-saka ng dalawang kapatid na si Laika and JR Gabato. Maraming salamat, Miss George. Forever Heart FM.
2: Maraming salamat. Eto may message tayo, Dr. Hart, kay Cyclist Abay. Kay Jason Steele. George, good morning. Nice game with Sir Jason Steele kagabi sa Barangay 24 Court by Caesar Ball Club. Glenn ng Binhi Medfine. Maraming salamat. Thank you for listening.
0: Iri-react yung sabi, hindi daw ako papalit sa MTL.
2: Aww. Diba? Wala, good. Wala yung makano kay Dr. Hart. Kahit
0: na MTL. Sares. Oras natin, 24 minutes. Makalipas po ang 10 o'clock in the morning. Kasama nyo pa rin ang tambalang George and Dr. Hart. Nagalingaw sa inyo.
2: Yes.
0: Nanay, nalingaw kayo, ha? At pinapasaya namin ang inyong morning. Again, ang ating question of the heart, George. Ang ating pinag-uusapan ngayong Wednesday morning.
2: Ay, naniniwala ka ba na may tao talaga na para talaga sa'yo?
0: Do text us through our text lines. 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
2: Uy, follow, like, and share din ha yung ating Facebook page, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
0: Maghahanap buhay muna kami ni George. Pabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
0: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
5: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
0: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
0: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
0: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Kan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan. Kamayan sa manungkan,
8: balik-balikan. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: FM.
1: 1028 na mga sweethearts, tawagan nyo nga kami. We need a caller now for our Moana block screening ticket giveaway. 0917-1579-927. Be my lucky caller number 4. Tawag na.

0: Red.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Indeed, really, God gave me you. What a beautiful song, Brian White. And that song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack, Kapang Dalawang Baso, 2x9.
1: Talaga yan, dumarating. Para sa'yo. George, ano ba?
0: Kinikilig ako sa mga ganyan.
1: Nako naman. Yan, sige, ratsadahan muna natin ang daming messages. Yan, grabe. Talaga dinadagsahan kami ng mga messages ngayon.
0: Oo nga, ang dami.
1: Talaga nakakataba ng puso, nakakataba ng heart. Okay. Yan. Good morning, R1. Thank you so much for listening always.
0: Yeah,
1: for being so supportive.
0: Yeah, ito naman si 4994. Morning to you both. Yes, I believe may nakalaan talaga sa atin. Pero bago dumating yan, kailangan talaga daanan mo lahat ng heartache bago siya dumating. Nahook na talaga ako sa inyo, ha? Sorry naman po.
1: Nakaka-hook talaga ang Heart FM.
0: Thank you, thank you.
1: Once you tried it, yes, hanap-hanapin mo na.
0: Ay, oo. Parang pagkain lang. Ano?
1: Parang pagkain lang. Ano?
0: Totoo naman. Oh. Yeah.
1: Sana ako. Mula ka. Hi, 9623. Sabi niya, hi, good morning guys. Dr. Heart and Miss Georgia. Kampihan kita, Miss George. Yes, may nakatadhana talaga para sa atin. Pero sa mga single dyan, yan, kaya pala kampihan mo si George, ha? Sa mga single dyan, don't worry, ha? Tayo ang samahan na di madaling mabola, kaya hirap makahanap ng dawan.
0: Sabi sa Lord.
1: Ayan yung inyong samahan, ha?
0: Samahan ng hindi malalamig ang Pasko.
1: Malalamig ang mga nguso.
0: Thank you. As Nate pala ito.
1: Si Nate. Hi, Nate. Kumusta ka na? We missed you.
0: Ayan, ito naman 2745 sa mga sweethearts natin sa Santa Cruz, sa Village Zone 8, Carmen City, o maayong buntag. Uy, teka, napakalalim nito, ha. Makakabiyon, manta, o abaga. Kabiyot siguro ito, Doc. Makakabiyot, manta, o abaga sa rider, inyong question, DJs. Yes, patuloy ko nga, dunay the right one para dyan sa imo. In short, nai forever, o together again. Mm-hmm. Ang labas, destiny mundo, ha. Sana all mo nagkanta ni Aiza Siguera. Pagdating ng panahon. Kung murag yapon na magdayon.
1: Yeah.
0: Hi, Mr. Rider.
1: Sana nga lang pagdating ng panahon, nandiyan ka pa rin.
0: Oo.
1: Ano ba? Yun yung aking dalangin. 9873.

0: Sabi niya, for me, Heart FM, parang hindi ako 100% naniniwala. Pero siguro po, basta, ano? Sabi niya, hindi siya 100% naniniwala. Pero siguro daw po, oo, may tao para sa'yo.
1: Malay mo naman.
0: Mga taga Zone 12F, Upper Carmen, na nakikinig po ng Heart FM. Hi po, Elizabeth Colong. Thank you so much.
1: Thank you for listening. 8764, Zach, nandun Carlos Bukidon, Maying Buntag. Ito si 8590, Dr. Heart. Yes, I agree na meron talagang tao para sa atin. Especially kung isa talaga ito sa mga desires ng heart mo. Unang-una, depende sa tao yun. Kung choice nila na to have a partner in life or just stay to be single. If a person wants to be in a relationship, he, she must prepare himself or herself na maging tamang tao para sa taong iniintay mo. And when the right time comes, and both of you are ready and willing to pursue authentic and sincere relationship, ay, hindi mo talaga malalaman kung tamang tao ba yan kung hindi mo susubukan.
0: Boy!
1: Oh, that's why falling in love takes courage, faith, and selflessness.
0: Ah, diba? Gusto ko yung hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan.
1: Diba? Ayan, thank you.
0: 3400, sabi niya, hello mga ka-heart. Shout out daw sa Kauswagan Zone 2. Naka-background yun in Yuhan Station always. Matsalam. Thank you.
1: Morning.
0: Thank you for listening.
1: Lady M, ayong buntag para sa akin, dapat di matala ang communication. Hindi mawala ang communication sa isa't isa. Always make time para makapag-bonding kamong dalawa. Lady G, maraming salamat. Thank you, Lady M. Good morning.
0: Wala naman kay kay HBG Noel. Kay Kuya Noel. Sabi niya, good morning Doc Hart and Ate G. Hindi lang tamang tao ang darating sa atin. Kasama na rin ang pagiging tamang hayo.
1: Ay!
0: Tamayhan! At tamang halaman
1: ay
0: na lagi mong dinidiligan ay para lumaki.
1: Ay.
0: Gusto ko yung dinidiligan.
1: Parang halaman na talaga.
0: Kaya ang pagkakaroon ng kapare sa nasa tamang panahon lang. In short, walang forever.
1: Agoy.
0: Hirap naman ito si HPG Noel. Laging walang forever.
1: Hindi mo makumbinsi yan.
0: Pero mas agree ako dun na may dinidiligan.
1: Mas agree ako dun sa
0: halaman.
1: Tamang hayop. Ikaw ang tamang hayop.
0: Kailangan mo naman talagang didiligan yung tanim.
1: Ay,
0: diba?
1: Of course.
0: Oh, para mag-flourish, diba?
1: Correct. Para mag-bloom.
0: Ganun ba? Ba napapansin ng iba? Pag dinidiligan, nagbo-bloom?
1: Oo, totoo yan.
0: Yung tanim. Oo. Oh. George Wednesday pa ngayon, ha? Hindi pa Friday.
1: Usapang diligan na kasi
0: totoo at tanim. Totoo pala talaga yan. Pag nadidiligan, nagbo-bloom. Yung tanim.
1: Lumalaki, sabi.
0: Lumalaki?
1: O, syempre, lalaki yun.
0: O, namumula ka na dyan sa katatawa mo.
1: Naiyak-iyak na nga ako dito.
0: Mas gusto ko yung nagbo-bloom. Nag-glow.
1: Showing, may mga ano pa yan kapag nagbo-bloom yan. May mga flowers.
0: Tama na yung dilig.
1: Ito mo na.
0: Basahin muna natin.
1: 1954. Yes, naniniwala ako na may tao para sa atin. Kaya lang minsan, napapatanong ako, bakit sa taong kaya akong saktan? Asaan ako nakatadhana?
0: Uh-huh.
1: Mahal ko din siya. Yung mga away at tampuan, mga lamas lang sa kinabuhi. Pero, ang pinakamaganda sa relasyon, umulan mat bumagyo, alam nyo na nagmamahalan pa rin kayo dahil kayo ang itinadhana ng Diyos.
0: 3009, sabi niya, good morning, pa-shoutout sa gwapong agard sa Fico Kogon na si SG Mayol. O, di ba? At saka sa kanyang kasama daw na napit na daw mo retire.
1: Aboy!
0: At si SG Ranyoa. Hi po sa inyo.
1: Good morning.
0: Ayan. Ay, nako.
1: Grabe.
0: Sige, mamaya, doon na naman sa ating Facebook post.
1: Yes,
0: masaya natin yung mamaya. Oras natin, 5 minutes more to go before hitting 11 o'clock. Ayan na. Ayan na, inaantay natin. Ang dami natatanong, paano sumali sa ating The Price is Rise Overload? Ayan. Eto na nga, The Price is Rise Overload na. Another winner. In fact, this is our third winner for the day. Saan kaya manggagaling yung winner natin? Paikot tayo ng ruleta. Ayan, iniikot na ni George. Yung mga nagpadala ng kanilang entries, palakasan ninyo mga radyo, ha? Para malaman nyo kung kayo nanalo talaga. Alright, Santo Miguel George!
1: Dito tayo, kapitbahay lang, Dr. Hart. Barangay Carmen.
0: Barangay Carmen, bunot tayo. Ayan.
1: Ayan,
0: bunutin mo na, George.
1: Ayan, ito na, kinabunot. Mula sa ating Barangay Carmen Dropbox, ang kanyang address ay Purok 1, Zone 10, Upper Carmen. Congratulations, Sarah Jane, bahala.
0: Bahala na yun, Sarah Jane, idaog jud ka.
1: Congratulations.
0: Sarah Jane, bahala ng Purok 1, Zone 10, Upper Carmen. Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw yung third winner natin for today. Sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na yung papremyo. Siyempre, we're located at the fifth floor of Fika Wadbin Building, and that's Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Magbabalik ba kami ni George? Final set sa ating programang Music from the Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Heart FM. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang o mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Ay, she's the one.
1: She's the one.
0: Ay, sino ba namang babae hindi kikiligin kapag kakantahan ka ng ganitong kanta? Hala. Ay, naku mga sweetheart, si Dr. Heart at ako ay sobra po kaming nagpapasalamat sa inyo. Thank you for this very fun, filled, Wednesday. Naku, we have welcomed July with the smiles in our hearts. Diba? Ang saya natin ngayong umaga. Ito lang, batiin lang namin, basahin lang namin yung mga nalalabing mensahe sa ating Facebook post. Oh, Jel. In my 3+ years talaga of existing. Ani nga kalibutan. Gubot, feeling na ako wala dyan. Ay, ang sad naman nun.
1: Ay,
0: wala daw siya.
1: Darating din yan. Kiklaim natin yan.
0: correct.
1: Ayan, mula naman kay Kat Makapundag Paklar. Sabi niya, good morning George and Dr. Heart. Ewan ko, I don't believe minsan na akong na-broken. At hindi lang minsan. Ewan ko kung may forever ba kami ng partner ko ngayon. Kasi sobrang masungit. Parang hindi niya feel na pagod ako sa work. Ang mga kids lang talaga at mga kapatid ko lang talaga ang mga taong para sa akin. Kasi nandyan sila palagi para sa akin. Shoutout ko na lang, masungit at lagi akong ginagalit. Sinoutout mo pa talaga. Si Dance Calyao. Sige, isa shoutout ko na rin. At shoutout din, Pau Maymay Monte. Sana may tao para sa iyo talaga. Thanks po.
0: Nako mamaya.
1: Meron yan, nasa tabi-tabi lang yan.
0: Yes.
1: Mahahanap at mahahanap muli niyan. Sometimes we need to get out of our box, di ba? Para makita natin at basig makasalubong na to, diha lang sa tabi-tabi. Di ba?
0: Lumabas ka. At naman, Janeline De La Rosa, na iniwala ako na may taong para talaga sa bawat isa. Hindi man ito dumarating sa oras na gusto natin, darating ito sa tamang panahon. Ang tunay na pag-ibig ay may kasamang respeto, tiwala, at pagtanggap sa isa't isa.
1: Di ba? Tali Eugenio Nave, sabi niya, good morning, Dr. Hart, the idol George. George na lang kaya. Magpangit ng idol. Bakit kaya? Ay, hindi. Ayoko talaga.
0: Parang allergy ka.
1: Ayoko yung idol si George. Sweetheart.
0: Yun.
1: Kasi sa iba yun eh.
0: Yun.
1: Sabi na mayroon talaga ang bawat isa sa atin ay may nakatadhana dahil sa pagkahimugso nato sa sabakan sa atong inahan na anatay Paris. Dili tama taranta kay mga itsuraan ta. Mabot na na siya. Wa na to damha.
0: Good morning, Demsoy. Sabi naman ni Ploy Floor at Tinin Chan, oo, kayo ang kinadhana.
1: Ang cute naman ang kanilang mga message.
0: Yung, mga GIF.
1: Ang tag doon?
0: GIF.
1: Sige. Panahon kasi namin nun.
0: Emoji lang yun.
1: Ploy Floor at Tinen Chan. Kayo ang tinadhana. Parang Heart FM lang din yan, di ba? Na-meet ninyo. At hindi na kayo makakaalis. Hindi na kayo makakahiwalay kasi nga tinadhana kayo. Na yung magbibigay ng kasiyahan sa inyo, isang Heart FM.
0: You're stuck and glued. Bill Finales Abandula. Lagi.
1: Evans Wazo Ulano, napakalaking heart na kanya GIF. Na may mga paw prints pa. Baka pet parent.
0: Poor parent. Ito naman si Maricar Yamba Laurel. Good morning, Dr. Heart and beautiful George.
1: Ayun, mas gusto ko yung beautiful kaysa idol. Huwag na yung idol si George. Kaya namin yung idol.
0: Sabi niya, for me, yes. Based on my experience, akala ko wala nang magmamahal sa akin. 9 years LDR kami ng partner ko kasi OFW ako. And thank God, kami pa rin till now. Shout out from Seran, Waulano.
1: Wow, layo naman. Waulano. Naabot yan ang ating 93.7 mula dyan sa Bukid Noon.
0: Happy morning.
1: Meron pa ba? Ayan, mula naman kay Saan ako? 5252, good morning DJ George. Pa-shoutout ko sa Wabe family, Dakula family, Dragon family, and also to Madikilio family at sa kanilang buutan doon na kapitana na si Delia Wabe sa Barangay 31. Talaga naman, dami nakikinig sa atin siya. Maraming maraming salamat sa pakikinig.
0: Hi, 3400 at Isol Ibarra. Magandang morning.
1: 9623, sabi niya, we miss you, Doc. Pwede mo greet. Sino kaya to? Ma'am says, all the way from Brisbane, Australia. Ah, talaga nakikinig siya ngayon sa inyo through apps. Thank you. Who's this, boss?
0: Maraming salamat. Si Nate.
1: Ah, si Nate? Ah, okay. Sorry, hindi ko kasi memorization number. Hi, Nate. Thank you for listening always.
0: Ingat ka, ha?
1: Dami talaga.
0: Oh, yes.
1: R1, hi to you.
0: Ano pa dito sa... Hi kay Sir Efren Wayan at Wayan family. Sabi niya, yes, kung saan darating yan. Oh, maghintay ka lang, may nakalaan para sa iyo.
1: Wala naman kay Mami Marilyn Gonzalez. Sabi niya, haba nito ha. Good morning my loves, Doc Hart and Sweetie George. Ako naniniwala ako dyan na may taong nakalaan para sa isa't isa. All we have to do is pray lang na tayo na sana, pray lang tayo na sana ang nakalaan sa atin ay hindi toxic sa buhay natin. Ay siya naman talaga. Yun talaga pinagpipray natin. Na toxic sa buhay natin, na sakit, ang sakit lang ang dulot nito sa atin. Pero kung mangyari man yun, hahanap kayo ng makapag-alis sa sakit o sa toxins na binibigay sa inyo ng taong yun. Alam niyo, sabi ni Mami Marilyn, anong recommendation niya para mawala yung mga toxins na yan? Makinig lang kayo palagi sa Heart FM at andito ang the best doctor na gagamot sa'yo. Walang iba kundi si Dr. Heart. Sana naman yan. At si Nurse Sexy George.
0: Open up ang ating clinic. Alas 9 hanggang alas 11 po ng umaga.
1: Dahil ginagamot kayo ni Doc Hart, walang hiwalayan na mangyari at talaga siya ang taong para sa'yo. And to end up the story of your tadhana, you will live happy ever after.
0: The dog is in.
1: Talaga naman. Eto na, gagamutin na natin yung mga puso ninyo. Asya, wala na.
0: Thank you, Mami.
1: Ako, ang dami talaga messages. Thank you. Maraming salamat ha, sa mga nagpadala ng inyong kanilang mga messages. Nag-participate dun sa ating question of the heart. Be it through text, through our text lines, and through our Facebook post, at ganun din sa ating Facebook Messenger.
0: Yes.
1: Matsalam. Papa, magbabay na kami. Ikaw, George, kailan ba darating yung taong tinadhana para sa iyo? Yung tamang tao.
0: Basta ako ay...
1: Ano ginagawa mo?
0: Alam mo, Dr. Hart, hindi ako naghanap, pero hindi din naman ako sumusuko. Ayan. Kung darating, darating.
1: Pero naghihintay ka.
0: Ay, okay naman. Waiting po tayo.
1: Pwede ka manawagan kung gusto mo.
0: Ano to? Lost not found?
1: Hindi ay, pa na mahanap hanggang ngayon. Si Romulo Soong Pakulba ng Grab Driver. Ha? Maraming salamat sa pakikinig. Napakaganda ng pasahero niya.
0: Ay! Good morning din pala. Uh-huh. At saka, sa mga sweethearts natin dyan sa Mahogany section ng Carmen Market. Uh-huh. Ay, to Ate Nanette. At mamaya, Dr. Hart, tabagan ako sa ating Dear Heart. Uh-huh. Alauna hanggang alas tres.
1: Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon, para naman sa programang Music from the Heart. This has been your Dr. Hart
0: and George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. And always remember, we heart you.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Park 92.7.
2: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Di na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with Heart.
1: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:36 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Happy Wednesday, everyone. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At saka welcome sa ating programang Heartbeats kasama si Harvey Stone. Sabi ng iba, Heartbeat Stone. Parang nag-mash up yung pangalan ng programa ko. But anyway, good morning to all of you. Kumusta po yung pasok ng Wednesday natin? Nakangiti pa ba si Mrs., di ba? Ang laki ng ngiti ni Mrs. At saka... Okay, thank you din sa Sarang family. Yung birthday natin kahapon, ha, sa May Bloomingdale. Sorry, absent kami kagabi kasi, you know. Oh. For sure, next year. Punta na kami ni George. Anyway, belated happy birthday kay Jean Sarang, ha. Diyan po sa May Bloomingdale subdivision. At saka, ato na pong i-appeal ang itong mga suki diya, ha. Itong mga Bloomingdale Zumba Momshies natin. Shout out, Ate Carla. Mayong buntag sa mo, Ate Carla. Hapit na punta magkita sunod. Narapunta yung block screening, ha. Sa mga gusto makakuha ng ticket po para sa ating block screening ng Moana. Dili na to animation, ha. Moana, of course, maminaw lang permintid diri sa Heart FM. At saka pakisave lang po sa ating number 0917-1579-927. Diyan po kayo tatawag para makakuha ng libreng tickets. At saka para na din po sa inyong mga pabate, ha. At saka mga request ninyo. Good morning sa ating mga ukay-ukay stores diya sa may Kogon. Happy listening sa SMK 777. 777 ba yun? Or 4 na 7? Basta SMK, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga hardwares natin ngayon dyan sa may Osmeña. Ako, grabe yung traffic natin dyan, ha. Yung mga no parking, di tayo pasaway, ha, sa mga drivers natin. Kung meron tayong bibilhing pizza, meron namang mga pay parking dyan, di ba? Doon tayo magtambay. Anyway, happy listening sa inyo. Saka sana ma-okay na yung mga sasakyan nyo, ha. Happy listening din po sa ating mga drivers. Good morning to all of you drivers. Mga taxi drivers natin. Yung mga nasa biyahe, yung mga papuntang opisina ngayon, kahit late na, it's better late than never, sabi nila. At saka ang ating din mga BBQ family, Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and the rest of the BBQ sweethearts natin. Good morning to all of you. Mommy Elaine Gales. Uy, saan ba ito pupunta si Joseph Ranara? Balik ka, Joseph. Maraming salamat, Joseph, ha. At saka kay Demsoy, maayong buntag sa imo, Demsoy. And Padayong Dasunaw with more music. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7. Hey, it's midday.
10: Feel your heart
5: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginon, alas 11.50 ng oras natin, sweethearts. Tanchang brought was by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Shout out sa mga kumakain ngayon dyan ha, sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Happy listening at saka happy Wednesday. Happy listening sa inyo dia ha. And of course, pa-regards ka pa kay Mr. Ryder. Happy listening sa ating mga sweethearts dyan po sa may Barangay Agusan. Shout out! Yung ating winner dyan ha. Happy listening sa inyo. And also kay Nelson and Gemma Idulsa dyan po sa may Bayabas. Happy listening. Yung mga nanay natin nasa eskwelahan ngayon, binabantayan yung mga anak nila. Happy listening po sa inyo ha. Meron ganyan sa may Corpus Christi ha. Yung mga kumbati girls natin. Hi to Mom Ann, Miss Ann, and also kay Miss Naki. Happy listening po sa inyong lahat. Pakis na lang po sa mga kiddos niyo ha. At saka yung mga SG natin. Happy listening. But of course, nakatokad dyan sa may Water District. And of course, yung ating mga SG dya sa may PhilHealth, sa may Limkit Kai. Happy listening po sa inyo. Chai ko, andyan ka pa ba? Magparamdam ka sa akin ha. Hi na din po sa ating mga crews ngayon. Happy listening. Busy po. Especially dyan sa may yung mga fast food crews natin ha. Dyan din sa may Kamayan, sa Manokan. Happy listening sa inyo. At saka mayong pagpaniud to din sa mga sweeters natin sa may Kevin Enterprises. Happy Wednesday to all of you guys. Alas 11:51 na ang oras natin. Babalik pa ako while enjoying your paniudto. Of course, kasama ang programang Heartbeats dito lang sa Heart

0: FM, ang radyo ng hardcore.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inanunsyo ng Cagayan de Oro City Hospital Lumbia ang bagong schedule ng kanilang internal medicine clinic para sa mga pasyenteng may hypertension at diabetes. Ayon sa ospital, hinihikayat ang mga magpapakonsulta na magdala ng kanilang medical records, listahan ng mga inumin ng gamot at mga resulta ng dating laboratory tests upang mapadali ang pagsusuri at pagbibigay ng tamang gamutan. Ang konsultasyon ay isasagawa sa first come first serve na batayan. Pinapayuhan din ng publiko na regular na bisitahin ang opisyal na Facebook page ng City Hospital Lumbia para sa mga updates at iba pang mahalagang anunsyo. Tatanggap ang internal medicine clinic ng mga pasyente mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, July 6, 7, 8, 13 at July 27. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Dili ko gustong ni Asya. Papahuwa ka ng babayaran ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon niya repaluiluoy siya. Dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoy o konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. O bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya, bisan paman sa tanan.
1: Wala ba lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago?
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo ka sakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Dear Lady Badod, hindi po pinaboran ng aking lolo Tinoy ang pagbabalik ni Monet sa bahay. Ang aking anak naman tila hindi natuwa, lalo pat bumaba ng bahay si Yuri. Ang tanging bukas palad at buong pusong tumanggap kay Monet sa kanyang pag-uwi ay ang aking ama. Ako rin naman, Lady Badod, inaamin ko na ikinasiya ko yun. Kaya po lamang hati ang damdamin ko. Dahil nga, umalis si Yuri sa poder namin.

0: Welcome home, Monet. Gikalipay ko ang imong pagbalik.
1: Salamat pa, Jorge.
0: Delo. Naunsa ka man diha nga wa ka man magunok. Hilom ka kaayo. Di ka ba lang mo hangop sa imong asawa nga mipauli na? Mibalik na sa kiliran ninyong amahan ug anak?
1: Pa. Speechless si Delo, pa. Og nakasabot ko. Wa siya mag-expect na ning kalit-kalit kong pagbalik. I miss you, Delo.
0: Munet. Bueno, biyaan ko una kamo, ha? Kay nahibaw ko, gimingaw kamo sa usag-usa.

0: Gipagawas ko nimo sa kwarto. Dili ka gusto masulot ang atong mga kaugalingon dito, Delo? Huwag ka ba mingawan ako?
1: Munit.
0: Umaikog kangat nga lig. Kalit mo to nga ang bayot mong kapuyo.
1: Unsa?
0: Oh, by the way, speaking of bayot mong kapuyo, dili na ko gusto mo balik pa siya sa pagpuyo din, ha?
1: Oh.
0: Og labaw sa tanan, karon nga may balik na ko, dili na ko gusto magpadayon pa kamo sa inyong relasyon, Delo.
1: Munit.

Batod masaya naman po ako sa kung masaya. Nakapiling na namin ang aking anak si Monet. Pero may bahagi ng isip at ng puso ko ang atubiling magdiwang dahil may isang pusong nasasaktan noon, si Yuri. Kinontak ko po siya. Sinabi niya, hindi na siya babalik sa bahay hanggat naroon si Monet. Kaya po Lady Batod, nakipagkita na lamang po ako sa kanya sa labas.

0: Gikasubo ko, Yuri. Wa ko nakapugi pa ang pagbalik ni Monet.
1: Imo siyang gidawat.
0: Dili ko makahimo sa pag-abog niya.
1: Wa ka sa makahimo sa paglaban ako.
0: Yuri, maiko ko muhingilin ka, Monet. Pero ayaw paghuna-huna og laing butang. Nalipay ko sa iyang pagbalik para sa among anak. Para na ako, okay ra sab. Pero sa matuo kag sa dili, kuwang ko dito sa bahay nga wa ka.
1: Delo,
0: unsa man ang gusto mo? Mukuyog ko nimo? Mutipon ko nimo sa pagpuyo layo dito sa bahay?
1: Nganyo, musugot ka ang imong kanhi, pero may balik na karon nga asawa sa pagabuhaton mo? Dili. Dili ko musugot, Delo.
0: Monet,
1: dili ko musugot ka mo kanao ganining baya. Unya, biyaan mo kami sa imong anak, ug adto ka mo tipon upuyo sa karelasyon mong bayot. Nabuang ka ba? Ikaw na ang labing bugo, mabana, nga ibaylo mo sa bayot ang imong pamilya.
0: Sayo pang imong naratibo, Monet. Una kami biya, una kami nakabaton og relasyon si Yuri.
1: Bisan na, bayot siya. Unya, agpason mo siya, mutipon kaniya sa pagpuyo. Ibaylo mo ang imong pamilya sa immoral mong pagpakiglambigit at ang bayuta.
0: Bayot siya, pero responsable. Bayot siya, pero mahal ko niya. Bayot siya, pero pinanggap mi niya si Juno. Bayot siya, pero mas may paghatag siya respeto ingon man bili na ako og sa relasyon. Dili sama nimo.
1: How dare you? Nga ikumpara mo kami sa usag-usa.
0: Dili ba nakikumpit ka? Kay tingali, kung wa pa si Yuri, kung nag-inusara pa tingali ko karon, dili ka mo balik. Dili matandog ang imong garbo. O kami gipuli naman ko nimo nang laugaw ka na karon. Ang tinuod, ikaw lang ang gusto magmalipayon. O ako unsa? Gusto kang padayong magsakit o magool sa imong pagbinuang sa itong kaminyon. Selfish ka, Monet. Oo, mahal pati ka, pero wa na ko mangandoy nga magkabalik kita sa masanaandan.
1: Unsa?
0: Mahal pati ka, pero unta, nalaksi na lang kini pagbatias akong kasing-kasing. Dili na ko proud. Mas gikauaw ko pa kininggugma ko nimo karon kung ikumpara sa relasyon namong duha ni Yuri.
1: Dio! I smell something. Humot-humot. Bau-bau. Anyway, kung makabuhay unag ikadokog na pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Delo ang ato na bari. Pero unya human sa pipila ka mga painumdom, abtit-abtik, mamalik dayon taka. Para mo pa dayon patas pagbasa at pagdrama kayo, you know, napaikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 5 sa iyang istorya. Kanang tanan, di nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka Makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. ka makabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay.
6: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Usman ako sa pagsulti nga mas maayong mauna atong himuong partner every day para naatay ikapadayon sa pagkinabuhi. Daghan og mga ingredients nga giusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule sa makabuhay. And siyempre usa sa daghan yung mga ingredients nga naadiha mo ang turmeric. Dunay pipila ka mga wonderful benefits nga ginaingon ang turmeric para mismo sa atong mga kabukugan o sa atong joints. Ang turmeric ka makabuhay, anti-inflammatory na and anti-arthritic. Makatabang ang turmeric ka makabuhay para makabsa, mapaubsan, ma-reduce ba kumbaga ang sakit o ang stiffness kana tungod sa illnesses or kanimbalatian or diferensya sa atong kabukugan. Natural treatment usab ang turmeric ka makabuhay. Pwedeng himo nimong option from medicines sa mga nagprefer lang no kanang natural alternatives para ato ang ma-address ang inflammation. Ang turmeric makabuhay, mauusab ka na ginatawag natog anti-arthritic since it controls inflammation sa mismong mga joints. Sa mga joints ka ng mga siko, ka ng mga mapiko-piko nga pati sa atong lawas, bitaw ka makabuhay, nga apektado. Ang turmeric also, epektibo usab, nga ginakombine na as painkillers to alleviate pain tungod sa arthritis. Karapos ang ikaw po diha, anong kasi gagaog ka ng mga bawal. Karapit akong gahe ka kag-o. Pero kay kanang di man kinaw kinahanglan nga i-deprive ang kaugalingon sa gusto ni mong kaunon kay samtang buhi pa enjoy. Pero in moderation man dapat, di ba? Gawas ana ka makabuhay ang turmeric usab isip usa sa mga ingredients sa ato ang EXL Makabuhay Plus. Makapareduce po na sa risgo sa osteoporosis. Samtang nagkaedad ang usa ka tawo or ikaw mismo ka makabuhay samtang gaedad ka, ang imong buhok magsugod pud na sa pagkagabok. Unya mawad-an ang essential minerals. Ang osteoporosis mo na resulta sa kanibitang weak, huyang nga bukog nga prone kaayo sa pagkabuak, pagkaliki or pagkagupok ana. Kanang mga inana nga matang sa kondisyon sa kabukugan mo na makahatag og sakit. And usahay makapamubo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ganon. Murag sayo lang paminawon ay arthritis ra ni. Pero makapabubo na sa kinabuhi nimo sa imong lifespan ba? In ana. Diba? Ang turmeric makatabang para malikayan ang pagkawala sa minerals sa mga kabukugan and instead ma-maintain nato ang density sa atong kabukugan kamakabuhay. Ang curcumin nga naa sa turmeric makatabang na para influensahan o influensyahan rather ang aktibidad sa bukog sa pagproduce og cells og especially para katong mga nagkaedad na gidi mga 40 pataas, 50 pataas or mas older ganon. Gawas saan ang turmeric makabuhay makatabang usab para kung sa may diferensya sa atong kabukugan ayuhon. Ang pag-fracture sa kabukugan maunay makahatag og grabing nga sakit sa atong kalawasan. Og kanang restricted na ang imong liho, kanang limitado na ba, di nakakalihok, di nakakadagan, kabas og paspas, kakatkat anang hagdanan, labi nagwalay elevator. Malimitahan na ang imong nilihukan tungkol kay na nakikipamati. And traditionally, kamakabuhay, nasa'y gatas with turmeric para sa kabukugan, mo'y ginaingon nga mo'y aid para matambalan ang fracture sa kabukugan. Again, ang curcumin, mausab ka na ang makatabang para ato ang ma-prevent ang paggrabi sa osteoclasts or kanang cells nga nag-absorb sa karaan or guwang ng bukog, mga inana. Pero dili pud kinahanglan nga mohunong sa pag-formation para sa bag-upang mga kabukugan. Kana nga mga matang sa mga sales activities sa makabuhay, vital na para sa kabukugan nga maayo in the process. Ang turmeric usab, mausab ka na ang makapaspeed up, ang makapapaspas sa proseso sa pag-ayo sa fracture sa bukog. Ganon. Mamonitor po na sa mga medical professionals. So, dako kay katabang ang turmeric sa atong kalawasan, especially sa atong kabukugan, o sa mga individual diha nga kanang nagka-edad na, kanang not getting any younger nga ginaingon. Ang turmeric usab ka makabuhay, antioxidant, o makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric's antioxidant properties makatabang na para batukan ng mga oxidative stress nga mo'y makaingon sa pag-degenerate sa atong joint tissues. Maonang kadaliho, kadapiko sa siko, o tuhod, agay. Mura bitaw na ka ng muragway ulay asyete ba? Ika na murag didukot na good ang part. Makatabang sab ang turmeric sa atong body, sa atong lawas ka makabuhay para batukan ng mga again ang free radicals. Protektahan kita gikan sa mga nagkadaiyang mga serious illnesses, labi na sa mga bukog, ug matabangan usab kita nga mapakunhod, mapaubsan ang inflammation and pain. Nagkinahanglan na nga tong lawas ng turmeric ka makabuhay. Ang turmeric ato na makuha kay tungod isa na kana sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Everyday natong tumanon para ang buhay hapsay.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Kanapa ang usangan nindot sa ato ang mga produkto ka makabuhay nga makatabang sa atong panlawas nga walay mutukar nato nga mga balatian. Instead kuno sa may balatian nga naa nimo diha, katabangan ka pa nga maayo ka og mawa na sa imong sistema sa pag-inom pa lang nimo og kape. Kanang kape nimo nga napuno og sugar, ay naku, biyain na mag-switch na kita sa pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong coffee mix nga EXL ka makabuhay. Og usa na sa 17 ka mga ingredients diha, mga ito ang ginatawag og insulin plant. Kung sa may binipisyo, Lady Batod, nga atong makuhaan ng insulin plant, ganong gi-appeal mag-una sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Siyempre, ang insulin plant, maayo na sa nindot o bongga nga regulation sa sugar sa ato ang dugo. Ang insulin plant, traditionally, sa una pa ka makabuhay, ginagamit na kana as potential sa pag-regulate sa atong blood sugar levels. Gituhuan usab nga ang insulin plant maka-stimulate na sa insulin production, makapa-improve pa sa insulin sensitivity. Mauna ang beneficial kaayom sa matag-usa nato, especially sa mga kamakabuhay nato ri ang adunay diabetes ganyan. Gawas niya na itong insulin plant, antioxidant, na ay antioxidant properties. Ang dahon sa insulin plant kamakabuhay, bongga sa antioxidants. Nasa na flavonoids and phenolic compounds. Kanang ang mga antioxidants, makatabang na para batukan ang oxidative stress, makapaubos, makapakunhod sa inflammation, o makaprotektar sa atong lawas batok sa mga nagkadaiyang mga diseases. Gawas ni Ana, ang insulin plant, makatabang sa atong digestive health. Ang pag-consume na ito kamakabuhay sa insulin plant nga dahon, makapanindot sa itong digestion, sa itong panunaw ba, makarelieve pagyod sa kanabitawang dili komportable na ito ang nagipamati sa itong tiyan. Kahit ka nang nagbukal-bukal, mong nagbukal-bukal sa mong tiyan, or agadaguok, ana, or bugat baron, or how ang baron, tungod baka nasa mong gikaon, tabangan ka, inaagi sa insulin plant. Maka-improve pagyod sa itong bowel movement. Naku, once a day ka nalang magpupo, or once a week, naku, di na maayo. Good luck sa colon cancer, ana. So, matabangan ka sa insulin plant para ma-improve nato ang movements nato sa itong pagpupo. Unya, ginagamit usab ang insulin plant para ma-alleviate nato ang digestive disorders sama sa constipation or kabag or kanang dili ka matunawan. So deserve nato nga atong i-take Kay makaayo na at makabenepisyo kitag nindot sa atong health kamakabuhay, pinaagi sa insulin plant. Ang insulin plant o sa lamang sa 17 ka mga ingredients na naa siyempre sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
2: Lady Batul.
1: And right now, kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 5 sa relasyon ni Delo. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Baton, nasaktan din naman po ako sa sinabi ko kay Monet. Pero maigi na rin yon para maramdaman niya at malaman na rin na hindi siya ang kahulugan ng buhay ko. At inaamin ko, Lady Baton, na tinuturuan ko na naman noon ang aking sarili na kalimutan siya. Naunahan lang talaga ako ng kanyang pagbabalik. Samantala,
1: sa gibuhat na pagpangundat ni Monet Sol sa inyong kaminyoon kaniadto nga dalambigit siya sa daghan kang mga lalaki sa managlaing higayon. Wa na ko ganahin niya. Hangtod karon, wa na ko makauyon niya. Ug wa ko malipay ni ining iyang pagbalik, Delo Apo.
2: Pero dili sa makiangayon nga abugon ko siya, Lutinoy.
1: Pero dili questionable. Kung hangyoon mo siya nga mubiya, kay dili ka na gustong magkauli ka mo.
2: Huwag ko magkasulti, anak niya.
1: Kay gusto ka sab nga mibalik siya, kay mahal mo pa siya. Andam kang magpatunto pag-usab, dili ba?
2: Lo,
1: unsa man, gusto kang ako ang upalayas niya?
2: Unsa?
0: Delo.
2: Mikalit ka lang pagbalik. Gawa ka ganit mangutanan ako. Kung okay ba na ako kinagibuhat mo, Monet?
0: Mistil pa ba? Mahal pagihapon ko ni mo, dili ba? Huwag na kasiguro kung nagpaabot ka sa kong pagpaulit. Gusto kong mabawi ni mo, Delo. Please, hatagi kong laing higayon.
2: Monet.
0: Ayaw kong kahinugon at tong Yuri. Naibaw ko. Kwarta lagi giapas mo niya. Maura man yun na ang purpose sa mga bayot, dili ba? Pangwartahon lang sa mga laki? Dili higugmaon?
2: Unsa?
0: Dili ba? Delo, ayaw pagpakabuang na nanggibati mong kaluoy kang Yuri.
2: Dili lang kay naluoy ko niya.
0: O, unsa?
2: Espesyal na siya diri sa akong kasing-kasing, Monet.
0: O,
2: ug mahal ko na siya.
0: No.
2: Mas mahal ko na siya kay Nemo.
0: O, no!

Binibatol sinaktan ko ang damdamin ni Monet. O mas tamang sabihin, kinanti ko ang pride niya. Ganoon kasi dapat dahil siyang tunay naman na nararamdaman ko noon. Pero ayaw talagang umalis ni Monet. Naninindigan siya noon Lady Batod sa karapatan niya sa bahay at sa akin mismo. Iginiit pa niyang ayaw na niyang magpatuloy kami ni Yuri sa aming relasyon. Sukdulang pinuntahan pa niya si Yuri sa tinitirhan nito at pinagbantaan ng mas

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Halit ka makabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 5 sa revelasyon ni Delo. Pero pami-ended to. Maunang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, maminaw gihapon ta sa sumpay sa iyang revelasyon. Kay naapa, taas-taas pa ng bongga. Iba? Pero niya promise, human sa pipila ka mga pinumdom, abtik mamalik dahil gihapon kita para atong lakbitan o giskutan ang ato na bati nga kinatibuk ang chapter 5 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Ako di ay si Mrs. Erlyn Lamoralde, 62 years old. Nakakaroon ng kapuyo din sa NHA Bumangin, Davao City. Dati, namaestra ko, karoon wala na, nagbantay na lang sa akong apo. Nagkaroon kayo, sakit, nagipambati, sakit akong tiil, malapala.

0: mamanod ang akong kalawasan, na ipamaol, hugon ang mukaon. Nagduksan ko kaysa akong edad, di ba dalit ay matakdan, basig na COVID ka na. Sa dihang iinom na ko ang EXL Makabuhay Plus, managsugod na kawala, nagperyudan dyan ang akong mga pamati, abtik na kakaroon.
1: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Di ba nindot yung kayo mo ang partner sa itong pangadaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay ang ato pag-inom o pagtumar kanunay as in matag-adlaw sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kaydagan kay mga ingredients diha matag usa ka ingredients daghan tag mga benepisyo nga kaayuhan sa itong panglawas kung natin balatian mamaayo ta kung pati balatian maprotektahan ang atong lawas usa na diha makatabang nato mo'y usa sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha mismo sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang serpentina. Ang serpentina, painkiller. Ang serpentina, anti-inflammatory. Makapareduce na makapakunhod sa pagpanghapdos sa ito ang kalawasan or mga kaning muscles. Antibacterial pa. Oo, doon ay nidot nga epekto para mapakunhod na itong mapaayo ang diarrhea nga naan nato. Uguban pa mga bacterial infections. Anti-malarial pa. Di ba ang serpentina makatabang na para malikayan ang mga parasite infection o ang pagdaghan ni ana ng mga mananapan sa bloodstream. Siyempre, kamakabuhay, kinahanglan nga hinumduman nga ang serpentina usab bonggang-bongga nga antiviral. Oo. Unya antioxidant. Diba? Unya cardioprotective. Makaprotektar sa mga muscles sa atong kasing-kasing ang serpentina. Unya makapa-increase pagid na sa flow of bile. Kaya na may chloriretic. Ganon. Unya expectorant pagyod. Makaparelease ng mucus sa atong respiratory system. Unya hypoglycemic. O makapakunod po na sa atong blood sugar. Unya maprotektahan ta against sa diabetes. Para din ita diabetikon. Diabetison. Makapa-enhance pagyod na sa atong immune system ang serpentina. Diba? Og vermicidal. Makapatay sa mga intestinal worms. Kaya mga ulod ni mo diya sa imuhang intestine. Gawa ni mo kinahanglan na makapatay ang serpentina. Di kinahanglan ginato ang serpentina sa atong lawas kamakabuhay. Ang serpentina usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa makabuhay!
2: I-satisfy na yung cravings every day ka makabuhay sa pag-inom og kape. Tinood, ayaw i-deprive. Ayaw ihikaw sa mga kaugalingon ng pag-inom og kape kung ang imuhang ituhuan ng moto sa kinabuhi kay coffee is life. Ganon. Karang kaping imong ginainom karon nga imo yung pugsan imong kaugalingon sa pag-inom ana kay bahala na lang. Umuto ka ng mga uwan. Moto, musaka imong acid. Mag-acid reflux. Mag-heart, mag-tawag ana ka ng mag-palpitation. Maglabad ang murag magpanlipong. Kasi makainom og kape, ngano mag-antos man kaana. Nga pwede man ka mag-switch sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili mo to kay imong acid. Oo, dili mag-acid reflux, di ka magpalpitate sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan og mga ingredients da 17 ka buok. Mabito na ginatawag natong 17-in-1. 17 ka mga ingredients in one. Ibig sabihin giusa. Oo, diha sa ato ang EXL Coffee Mix. Oo, mauna yung mga ingredients. Upusan na diha ang native purple corn. Makatabang na nato. Especially sa atong kidney, kamakabuhay, ng bonggang-bongga. Mato pa sa mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naa sa purple corn, i-extract na, tapos makapaprevent, makalikay ka sa paggahi, sa pagtibuok sa imong blood vessels, diha mismo sa imong kidney. Kung ano'y ginatawag na process nga ka ng maglisag kong litok, oy, glomerulosclerosis. Ganon. Nalitok dyan ako, no? Yes. Yan, ma-associate na nato sa diabetes. Siyempre, kung diabetesun ka, kinahanglan naman kayo nagkang tumaroon na ng mga tambal, bitaw. Siyempre, mamiligro po din mong kidney, ana. Pero para dili mamiligro imong kidney, makatabang diha ang native pulpul corn nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Oo, nang bonggang-bongga. Gawas, ana, makatabang usab ang native pulpul corn sa atong mga mata para mas magpabiling himso. Duha sa labing importante nga antioxidants nga nakita diha mismo sa pulpul corn ka makabuhay mo ang lutein and zeaxanthin. Zeaxanthin, yun. Kana nga mga matang sa mga compounds ka makabuhay ginagamit na exclusively para sa mga mata o sa taas nga level sa antioxidants nga naa sa native pulpul corn. Aba, baka pakunhod na sa chances or sa risgo para ma-develop pa o mas makabaton ta og mga serious nga mga diseases sa atong mga mata sama sa cataracts or macular degeneration. So kinahanglan ba mga butaan na? Siyempre gikinahanglan sab nato ang native pulpul corn. Samtang gina-satisfy ni mo imong craving sa pag-inom og kape, aba, kampante ka. Nga maalibyuhan ang imong balatian, matabangan ka nga paprotektahan ang imong kalawasan, pinaagi sa native pulpul corn nga makuha nato kung kay usa ka na sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
1: Lady Batu.
2: Maraming salamat ng bonggang-bongga and syempre sa itong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod, in kaganiha ato nabati. Ato ang na-feature, ang kinatibuk ang chapter 5 pa lamang sa revelasyon sa atong sender nga si Gelo. Pero pami-end dito ang tanan, no? Sama sa akong gisulti, padayon natong paminaon ang sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon na itong lakbitan o giskutan nga itong nabating na drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, asa na? Smile, smile, smile ng bonggang-bongga. And God bless us. Anyway, Delo, salamat once again sa pagpadangat ni mo sa imong kaagi diri sa itong tulumanon. Na-appreciate kayo na ako ng bonggang-bongga to the nth level. Ganon. Ang imuha ang ka-brave para ma-share ang imong kaagi, mga kasakit and everything. Oo nga, naghambin ka igsuliran, no? Ngayon mo patambagan din sa itong tulumanon. Doon ipataman ang bagay, mangutlo sa itong mga pagtulunan. Kung basihan na ito ang chapter 5 sa imong kaagi, well, naagi na ang itong kalibog, no? Kung asa man tamo dapig sa duha kabutang or sa duha kataw labaw na sa tanan. Labi na ka na ang tao nga ato ang mauibag-uron nga ato gikalibigitan kay tao nga mitabang nato para mabalik ang ato ang pag-smile, mabalik nato ang pagsalig, mabalik nato ang paglaom. Unya na po yung sa kataw nga napaghiyapot ay special nga gibati pero kanang murag nakahimo og dili kaayo tantong kaayo sa ato ang pagkatao o ginabuhi. Mura bag itag ubuar ta kanang birahon ta spikas, birahon ta spikas, maglibog tag asa ta dapita mo barog, asa ta dapita mo lugar. Ganon talaga kapag ka malambigit na ganit ta sa usa ka pagbati o duha ka pagbati nga kinalambahinon nato. Pero dili kinalambahinon kay napoy usay nga dito ginang na mamili. Pwede kaning duha na lang, murag mo anak tabano kung pwede pa lang, no? Nya di man pwede kay di man realidad. Pwede nga realidad na sa mga buraho ug mga dao ug mga agap ug mga kanang akupakupan. Pero dili na pwede sa mga gusto nila nga sila lang, no? Naging anak, bibirag ikaw naman siguro diha Delo, di ba bi kanang higugma ka, gusto ka nga ikaw lang. Mao bitaw nang imo hangi ka ang ipinagputok ng butsi mo noong nalambigit sa nagkadaiya nga mga lalaki niadtong kamo pa katong imong asawa. Mabitong nagkabuwag mo niya, gibiyaan biya kanyan yun niya. Questionable ka na para kang yuri nga, may balik yapon ka? O imong gidawat? O man lang kami babag na may balik siya sa mong kinabuhi? Human sa ingibuhat ng kadautan diyan ni mo? Ana bitaw, human sa akong concern ni mo, inani lang ko, ipadapli lang ko tungkol kay bayot ko. Naglagot sa kuslinya sa asawa nga, di ba, maula na ang papel sa mga bayot, ang pangwartangon o mga lalaki, o dilih gugmaon, naglagot ko, lami siya laparuhon. Cheres, di ba, pero I won't stoop down to her level. Cheres. Anyway, sa ito pag kinabuhi, diris kalibutan, kinalang atong isilsil sa itong alimpatakan, nga, kung unsay gusto nato, mauni atong gusto, mauni atong trabahuon, mauni ang atong paningkamutan nga mapahitabo nato, di ba sa atong kaugalingon nga pamaagi. Pero dili tanan natong gusto mao gyud poy mahitabo bisan unsa pa nato nagpagtrabaho ug pagpaningkamot nga mauni atong mahitabuan. Kay naogi mga kontrabida, kung di man na tao, butang. Kung di man na butang, pwedeng hitabo or sitwasyon. Or bisan ang kaugalingong panahon, mo'y mubabag na binagdi pa na para nato. Basta ang importante, samtang kita naasa atong journey sa kinabuhi, piliw nato ang mubuhat og maayo. Piliw nato ang mutatartag kaayuhan sa atong isig kaingon. Piliw nato nga husto ang atong pagabuhaton. Aron nga di ta magmahay. Kay kung naabay karma, good ang atong makuha, dili bad. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang musunod pang episode sa or revelasyon, sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

paminawa ng bonggang-bongga para ikaw diyan mismo dili yu ka mauhi sa mga nindot nga mga mensahe nga atong ma-apply sa atong kinabuhi.

0: Matod pa ka makabuhay sa atuang espesyal nga mensahe ang Ginoo na ay hangyo nato. Kung nahigugma ka mo nako, matod pa niya, tumana ang ako mga sugo. Kadang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Juan 14, versikulo 15. Samantala ng bonggang-bongga, ayo kalimot ka makabuhay. Health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay.
0: Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
0: O dagang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
5: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
6: 93.7 This is Heart FM.
7: Heart FM time. It is now 106.

Okay, mga adlaw, subka natong tanan mahigala na nasip kita sa atong nandang programa sa matag-anlaw ng inyong mabati diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio diri sa maong istasyon. O kininasabi niyong higala si Kuya Arn ng inyong Dr. Love ng inyong ikauban karon. Ha? Huh? Sabay na usap sa paghahata og laing pagtagad o laing kinabuhi sa usa ka lalaki nga si Paul. No? Paul, salamat no sa imong giasoy o gisugilon nga kaagi ni Maning uban ni Mela. Abot pa sabot mahigala no nga mga naminaw karon. Kining gi-share ni Paul nga kaagi sa iya kining mga suod nga higala nga si Maning ug si Mela. Salamat Paul no, ug maring kamutan nato nga matagalan kining kinabuhi para masabtan sa atong mga tigpaminaw. Ug may notes ko Paul nga naa karon. Pero sa dili pa, kumusta itong mga suki na itong tigpaminaw sa nagkalalaing mga lugar nga taman maabot sa itong programa. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Kung wala mo, kinsa nalay akong inspirasyon. Okay, manghinaot ko sa tanan nga nakatry na sa itong mga product, labi na sa itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. No, manghinaot ko nga ipadayon ninyo inyong paggamit sa itong mga produkto. Kahibalo ko mga higala nga makatabang kini ka nato, dili lang sa ako, para po sa inyo ha. Labi na sa mga higala nato nga naahantod karon, na pagyapipipila ka mga kaigalaan nato nga nagpabilin nga dili mayo ang pagkatulog. Makahasol kini ka nato mahigala nga wala kitay insaktong tulog kapoy atong lawas mapiktuhan atong mga panginabuhi o trabaho. Kung kulang ta sa tulog hantun nga magkaluya kita magkababa ang atong immune system. Mao na nay hinungdan nga matingala na lang kita natakbuyan na sa taglaing mga sakit. Mao na atong paningkamutan kung naana ka nato karon ang problema sa pagkatulog. Try lang ninyo mahigala no, tistingi lang ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Na natin mga testimony ni anak tungo kinatabangan sila. Ayaw ninyo pasagdi mga igala nga ingana na lang atong problema sa atong lawas na may na-share na to, tistingi lang ninyo. Wala may mawala siguro sa inyo ha. Pag di mo moangay, wala problema. Pwede sab ninyo nga talikdan na ato mga product. Ang ato, tistingi lang. Oh? O nga manghinaot ko nga katong nakatisting na magpabili ninyong pagsalig. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagtulog. Tagtunga lang sa kutsara mga higalang pagtimpla ninyo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagkantidad lang ka na o 4 pesos o pinakataas 5 pesos kada timpla. Kaya tunga raman sa kutsara. Makasimpag yun ka mga higala. No? O niya, kung nabalaka mo kung sa higayon nga magpa-check up mo sa doktor, yung mingon ng mga mananambal, baka nga bawal ka mga pi, nadili na siya damay mga higala. Ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay pure organic na siya. Walay chemicals nga sagol. Mga na siya mga higala na manghinaot kong magpabilin yung pagsalig sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Labi na sab sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Importante sab mga higala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. Makatabang niya po na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya nga no, gitawag ka na siya cleansing effect. Muhinlo sa sulod sa atong lawas. Nakapangapi pa ka, nakapanambal pa ka, nakapahinlo pa ka sa imong sulod sa imong lawas, labi na sa atong tinaing nga ang dapat ipagawas nga hugaw sa matag-adlaw, ipagawas na ginato na, labi na kining atong hugaw nga dili maayo nga magmintin sa atong tinae. Labi na mulaktaw kag usa ka adlaw, una ka makapagawas sa imong hugaw, dili gina maayo mga higala. Kaysa ngadto magadaot atong tinae, magkabukol-bukol, hantun, magkasamad-samad, malata, matingala na lang ka. Nga nung nagka-ulcer ka, nadaot imong tinay nga dili mang kahinginom o mga ilimnon nga makahubog o mga soft drinks bakaha. Nga dili po ka mapasaran sa kaon. Kaya nga no, sakto ka sa oras nga tingkaon imo. Pero natingala na lang ka nga nung naingana imong tinay. Tungod na sa hugaw na tumahigala, labi na kung natin mga hugaw nga dati, pila na kaadlo, na itom na to, nanuksok sa ilawom sa atong mga tinay. Mauna siya. Mauna yung makadaot, mahigala. Dapat ato lang ipagawas. Makatabang mahigala ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, og caffeine-free, sugar-free, og pure organic. Walay chemicals. Bisan sa mga bata, pwede kayo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa kung kape na manggaling mahigala, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kinahanglan ko mo, adto mo sa parmasya, magtesting mo ni Ana, sa parmasya magirubutika. Inyo ikumplito ang pangalan. Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
Istingin ninyo mahigala, no? Og dili lang kana, napod kitay coffee corn purple. Kaniha coffee corn gold to, kani coffee corn purple with malunggay and santon lang gihapon. Para masamtan ninyo mahigala, no? Ang kini atong coffee corn purple, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa coffee corn purple nato. Doon nasab kini daghang mga sagol, no? Sama sa mangustin. Ang mangustin makataba nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato. Pareha sila sa Capricorn Gold with malunggay and santon. Day napod siya moringa og malunggay o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar og bad cholesterol. Oh, mao ni atong moringa og malunggay nga naa sa atong coffee corn purple. Og napagit siya sagol nga guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure og dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nindot, diba? Og napod siya asyetamba, makatabang sa panunaw sa digestive problem. Napod siya barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Og napagkit siya sagol nga spirulina. Spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya ampalaya. Hibalo na mo kung sa ikatabang sa ampalaya, no? Nga naa sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Nailhan kini nga makatabang sa pagpaubos sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides, mahigala. Fats na siya nga taba nga nasa sulod sa atong lawas. Makontrolar na sa kanang ampalaya. Kung napod siya chia seeds. Kining chia seeds, mahigala makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa, aron nga makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar, kung diabetic ka, kanang spike mahigala, kanang mo taas magkalit bang atong sugar ba o atong dugo. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga, mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, testing isab ninyo mahigala ang atong Capricorn Purple with malunggay and santon. Nga nabahalaan na ninyo kung unsay naa sa atong Capricorn Purple with malunggay and santon. Sa lain bahin usab, gusto ninyo condition sa matag adlaw labi na kung naamo sa trabaho, testingin ninyo sa pagpangapi atong Turbomax Coffee. Kining Turbomax Coffee mahigala, kung magtimpla po kaani, kung first time nimo, una nimo higayon nga makapangapi ka niini, tunga lang sa sachet mahigala. Kaya may sachet maning ato isa ka putos nga Turbomax Coffee. Tunga lang sa sachet. Tungaon lang sa ninyong usa ka sachet mahigala sa matagtimpla ninyo. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Oh, di ba? Oh, napod siya black ginger nga kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Oh. Ug napod siya tongkat ali, mapataas sa muscle strength o energy. Hilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise recovery o stress management. Ug napod siya red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab mga higala, maka-active sa immune cells, busa makapa, kunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napod siya panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy o mukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss diha, no? Mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga bay, mga park. Istihin ninyo atong Turbomax Coffee kung gusto ninyo energy. Basta hatiman ninyo niha, basta pirmero pa ninyong pagpangapi sa atong Turbomax Coffee, inyong testingan, tunga lang sa sachet. Tungaon ninyong usa ka sachet, ha? Dili ninyo i-full kay, basta mabaguhan mo ba kay, pang energy lagi. Muna na kanina atong sa atong Turbomax Coffee, mga gala, no? Manginawad ko nga, nasabta ninyo, tunga lang sa antun, makontrol lang ni may mong kaugalingon. Nga din na siya, murag pwede na siguro na ko hot doon pagtimplang usa ka sachet sa Turbomax Coffee. Muna, testing ninyo itong Turbomax Coffee, ang kape nga makapadugang sa energy. Og sa lain bahin usab mga higala, no? Napod kitay liniment protection sa atong lawas nga makalahutay ta sa pagpanarbaho.
Kaya mao bagini atong trabaho sa kalibutan, manginabuhi mo trabaho mangita. Condition to ta nya di malikayan daghan kay tagsingot nga manggawas, mopuli ang kabugnaw sa hangin, hantod panuhoton ta panakitan tag kalawasan. Mao na paggagikan ka sa trabaho pagkagabi, pwede ka manghimasat nya sagulan mo ini tubig ang tubig nga regular nga pagkabugnaw para dili madawat imong mga kaugatan. Kay bunog na pag humani mo himasa mahigala nga sagol ininit, imo sab din haplasan og Orion Herbal Liniment Oil. Orion Herbal Liniment Oil mga higala, nindot po kayo ng Orion, kining green ang taklob ha. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mga higala, makatabang sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, mga buntis din ha. Dili mo mabalaka mga buntis ha, kaya nga no, kini atong Orion Herbal Liniment Oil, walay chemicals. Dili makadaot sa inyong panit o labaw sa tanan, dili makadaot sa inyong baby nga nasa inyong sabakan mga inahan. O pwede po kayo sa mga bata, bisan pila pa kabulan nga bata, kay mild lang nga tong Orion Herbal Liniment Oil. Pero epektibo tungod sa iyang mga sagol nga mga pure herbal. Nadiha mga higala. Pwede sabsa sa mga katul-katul, allergies, mga buni, mga pangagod, ano ba? O labaw sa tanan, mga bukol. Ang kanang mga bukol, mga higala, taplakan ninyo gapas nga binutangan og Orion. Basin may tukar inyong almoranas diha, kanya kakaon mo mga bawal sa inyong almoranas. Problema mo diha, ang gapas butangig Orion, itaplak dito sa imong lubot kada gabi eh. Mga kaspa og mga balakubak sa ulo, no? Kung nagproblema mo ni anak, kung wala makuha sa inyong shampoo, testing atong Orion. Nudnurin na inyong ulo og Orion, tanggalo ng mga balakubak og kaspa. Labi na sa mga kuto o lusa sa bata, no? Haplasira na ang buhok sa bata kung nagproblema mo niya na ayaw lang tao nag-upawi. Kaya di na naganahan mo eskwila, labi na kahit yung eskwila na. Haplasira na ang buhok, kunya putsa na yung siya kusa ka, oras nga silipin kung mahurot na siya kung malukop na mo paghaplas. Manuhot-suhot na sa scalp sa bata ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, parenta mahigala, kung gusto mo may pagkahalang-halang sab, napod kita'y usa kahaplas nga Supremo Herbal Oil. 25 na kinikatuig mahigala nga nasulayan sa mga tao. Abi ninyo mahigala, kung gusto mo nga may pagkahalang-halang, kini siyang Supremo Herbal Oil doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan. Luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, ug asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain og panakit sa kalawasan tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto o gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran. Batiun nimo ang relieving effect mga higala. Dili usab maduol ang lamok tungod kay naasay samuyaw. Di gyud ganahan ang lamok ni ana. Usbon ko mahigala ha, nasulay nagkini sa 25 na katuig ining atong Supremo Herbal Oil. Usa kung panghaplas lang ang gikinahanglan, Supremo Herbal ang masaligan. Okay mahigala, manghinaot ko nga inyo ng nasabtan, no? Hala, napakoy uban pang mga product nga kong ishare na sa inyo ha, pero onyan na lang. Ato lang sa sugda na sa paghatag o kinabuhi ang mong kaagi, nag-share ni Paul Direka na to, no? Kaagi ni Maning.

0: Tay, paamin ako, Tay.
1: Ah, Maning. May kayo nakauli ka na.
0: Ah.
1: Nami isulti ni nanay ni Mudya, kanimo.
0: Saan sa na, Tay?
1: Ay, medyo makaingon kong anak. Magsubo ni para kanimo.
0: Subo, Tay?
1: Alaki balo na magyuga sa atong sitwasyon. Ako, tigulang na. Nya si Manong Rooney po ni mo. O si Lilibet. Di na tumasahan nga makatabang sa imong pag-eskwila.
0: Tay ba, Tay? Sibot pa sabot, Tay?
1: Mani, dili na yung ka makapadayon pag-eskwila. Sa imong pangandoy nga kurso. Kay matod pa ni Ronnie nga imong magulang ha, maglisod na gyud daw siya sa pagtabang sa imo. Kay naa na po'y pamilya lagi. Bapay balay nga kaugalingon. Nag-abang pa. Samot nga di siya makahatag og tarong nga suporta sa iyang pamilya kung magpaagak pa ka kaniya. Si Manang Lilibet po ni mo. Igor po gibuhi sa bana. Huwag mga swerte.
0: Ako, Tay, gusto kong parayang pag-eskwila, Tay.
1: Nahibalo gani ko. Di na mag-inato makaya, anak. Halos atong gamay nga yuta, wa na. Wa, pagayon na itong maluka, itong una nga itong iprinda. Karo na po, naprinda na pong tunga sa ektarya. Wa na kita panginabuhian. Sukad nga nasakit si nanay ni mo. Kung wala na tumaprinda ang yuta, siguro si nanay ninyo wala na. Maulang nga makaingon ko nga, maglisod na kita na magpadayon ka sa pag-eskwila sa kolehiyo. Paningkamot na lang, anak. Kung asa imong swerte, pwede ka mo talikod ka na mo, mubiya ka na mo. Kay kung diri lang sa atong lugar, wala kay kaugmaon. Kay puros kita rin mag-uuma.
0: Kasayang, Tay. Sayang ako mga panganday. Bisa na lang tagmahimo ko maestro, Tay.
1: Maulagi, anak. Pero unsaon man nato, ne.
0: Sige, Tay. Maningkamot lang ko, Tay. Basin, maka-eskwila rin yabang ko sa pagpadayon. Okay lang sa ako nga. Di sila makatabang sila ni Manoy Rooney din sa ako si Ate Libet. Pero manimpalad ko, Tay. Total, mabuhi man mo ni nanay sa kamo lang diri duha. Kay kung swertihan ko kung asa ko paingon, makatapos ko sa kong pag-eskwila, mubalik ra ko diri, Tay. Tinodi mong gisulti diri sa ako, Tay, kung diri ko magpabilin, wala ko'y kaugmaan.
1: Si Mila ay mong uyab.
0: Magigsulti pa ko sa iya. Sigurado mag-uulto, Tay, kung masulti ko sa iya nga magpalayo sa kodari. Kaya kung dinirutuod ko, labi na ako mag-eskwila na, wala ko'y mapaabot.
1: Pasailua lang, mi anak. Kay gani ka ganina paniod to na to. Kamuti ra gyud, bukbukon pa.
0: Kaloy po niyo dirite kung kamo na lang duha ni nanay. Pero makapaigo-paigo gapon me, Maning. Ay kabalaka. Kay kung kami lang duha ni nanay ni mo. Total, wa may magbayad niya atong ipuyan.
1: Pila ra man ang kurente.
0: Makapaigo gapon me, kay namin may mga tanom-tanom. Pero kanang imong pag-eskwela gud sa kolehiyo, natural mag boarding house ka. Napay konsumo nimo. Allowance pa nimo sa imong pagtuon, lisod po gwa kay kwarta. Mo na maglisod na gyud ta. Di na ta makaasa sa imong mga gulang. Si Ronnie ug si Lilibet.

0: Maning, may kinakalaag ka gaming arong si mo, ha?
1: Pasensya kaya, ha? Karoon lang ko nakahalaag. Kumusta na?
0: Okay lang, nagpaabot niya bang sa mo, ha, kanun, eh?
1: Mela, pwede mag-istorya kita.
0: Oh, madali, lingkot.
1: Asa si mamagpapani mo?
0: Naigil ako nila. O, paulit rakad to. Dirita ba niyod to, ha?
1: Ayaw na.
0: Ay, kung balibari, dirita man yun to, kaya namaling gito sila ni mamagpapa.
1: Nalang ko ito yung importante sa'yo, ha? Mananghid lang ko.
0: Tempo. Mananghid? Asa ka man di, eh?
1: Hapid ang tingabli sa eskwela. Labi na sa mga college.
0: Si plano ni mo?
1: Sayang ang tanen. Akong pangandoy nga mamahimo kong maestro. Pero tungod sa kawadon nilang tatay at nanay. O sila ni Manoy, Ronnie o Ate Libet, di na makatabang diri kan ako. Puro sila naningkamot para sa iyong pamilya. Wala sila ekstra nga kwarta para itabang diri kan ako. Tuwa nakabuhong sa ilang mga pamilya.
0: Tayo pa kung si plano ni Nemo.
1: Mela, mulang iyos ako.
0: Asa ka man paingon?
1: Plano na ko sa Cagayan.
0: Biyaan ko ni mo?
1: Mela, kung tinood ka nga nahigugma, diri ka na ako. Magpaabot ka sa akong pagbalik.
0: Mahal ta ka? Sakit lang para sa ako yung mahilayo. Gani bisan ka ron. Nga nagsulti ka na nga magpalayo ka. Di na lang ako mapugnan akong luha. Nga mugawas akong mga mata. Nga may batin akong kamigaw ka ron.
1: Parehas kita, Mela. Pero ang kaugmaon atong unaunaon. Mga na pinaka-importante. Salig lang diri ka na ako kung asa akong paingon. Basta hunaw-naw lang ni mo nga. Padayon akong pagmahalik, anima.
0: Masin malimtan ko ni mo.
1: Di ka na maitabo, Mila. Di ka na maitabo. Manginaon sab ko nga, ikaw sab. Dili ka makalimot diri ka na ako. Samtang ako nga manimbalad. Abot ko makabot o baka na ako. Ang ako mga pangandoy. Salig lang diri sa ko, Amela. Salig lang. I love you.
0: I love you.
1: Isayangan ko sa panahon na mahulong akong pagtuod tungod lang sa kawadon.
0: Ayaw ko kalimti, Maning. Magpaabot ko sa'yo mo, ha?
1: Laom lang. Subon ako, ano na nga nagmahal ko kanimo kanunay. Kaya mauusap ako.

Yan ako sa Cagayan. Masulod ko sa palengke. Basin makwento na ako akong amigo, ha? Negosyante na sulod sa palengke.

Asal kasih Paul. Tu harus Paul. Kalau asis kerenian Paul. Oi. Eh, Pak. Ikau maling. Oi. Pai. Pasti lah mana kapat pakai terus kegagian, Pai. Oh. Dipangita tak kaya ikau akun tu, Paul. Ay, sus. Tapi, dah kapan itu tu, kan? Wala pa lagi. Kalau uwi pun. Asa, kadai lang ha. Pai. Oh, sun. Ati mana saya nilamin siya, Bayakib. Ati mana saya nakuni akong amigo. Ah, dali. Ato ta. Mani ito ta. Salamat kayo. Libre man ka. Isun po, di balo ko aking kwarta. Dali ta. Mani ito ta. Nya, kumusta naman si tatay ng nanay ni mo? Sus, pila na katuwing may huwag magkita ni nanay ang tatay ni mo? Mabuutan na ba to? Nagbiyaan ni mo? Kung saan masag ko rin to, mag-uma ko. O niya, ang eskwila ni mo? Manilililisod kayo. Basi na ikahilpiran din na sa karnihan. Maghilpir ko? Aw ka na, musukol ka. Daghan! Maghilpir ka niya! Magtuon ka! O niya, di na rin kami eskwila. Huwag makain akong eskwila nga samtang nagtrabaho ko. O prayon ko, pero alanganin ako mo yung eskwila tungkol sa trabaho. Andihan na lang ko sa trabaho. Kumpalan na ako nga dili ko makalampos. Wala na ko'y mahimo. Importante na ako'y panginabuhian. Si Kaon kay, i-recommender na ka dito sa akong kaila. Nagkinahalan itong helper. Napay isa ka helper nila, pero duha man na ilang lamisa. Dito ka. Salamat kay Paula. Oh, si Kaon siya, Kaon siya.

0: Oh, what problema?
1: Boss, kuha pa gini si Maning, boss. First time pa niya, boss. Nga mag-hilper ko karnihan.
0: Makakaton lang ka. Magtanaw-tanaw lang ka sa imong kauban, kaya hanas naman na. Berto!
2: Oh, boss.
0: Mauli si Maning.
2: Oh.
0: Tuloy ano mo siya sa paghiwa-hiwa, pagkuha sa mga ugat-ugat. Adiri, Maning. Kung makaugat-ugat ka diri sa mga baboy, taglima ka baboy among ihaon diri.
2: Sige boss, testingan ako boss.
0: Pakugihayra ni diri, Maning.
1: Tino na bay, kugihayra diri bay.
0: Bay, pan lang ka diri bay. Kugi lang ka diri, makakwarta gyapon ka.
2: Salamat kaya.
0: O sige Berto, kadlaon, alas tres niana mo diri.
2: Alas tres, boss?
0: Oo.
2: O sige boss. Sokol ko ni Ana. Masalam ka ingkang.
1: Kaya mo pag-eskwila, kaya kahananin mo. Huwag kay klarong tulog.
2: Hindi na ako mo-eskwila, ugod sa manggaling.
1: Ana lang, ikaw bala.

0: Oh, ingat nak. Ah, dali na maning ka kapalo maning. Upat ka pagay ka kadlaw diri. Oh, ingat na pag-slice. Oh, kumakuha-kuha kag mga ugat-ugat. Oh. Oh, ma'am. Karni, ma'am.
1: Ah, nagpilang kilo ane.
0: Oh, ma'am. 230, ma'am. Oh. Oh, sige, sige, paning kamot lang, maning. Basta baro na. Berto, alalayan na mo sa maning, ha. Oh, boss. Maning, paingon raw, maglisod ka. Salamat, Bert.
2: May kinakanti ko na akong kamay. Mangugat ko. Pagkuha-kuha niyong mga ugat-ugat, huwag akong tipukon. Kay matod pa ni boss, amo na daw niyong mga ugat-ugat, kumahalin. Mintas pa'y customer, manguha ko ugat-ugat. Mga impiliyang ha. Pwede na akong tipukon, huwag ibalik.

Paul! Oh! Pwede mang lagda? Nakakwarta galing! Palipayan ta ka? Nga nakaswerte ko amo po nga maayo? Ah, maayo na si busing na to! Yung sa may plano! Mga unta si gawas niya, masyat-syat ha? Kaya palipayan ako si Mohat. Oh! Sige! Sige! Uwan ta! Dali sa kwarta diri, Paul? Ay, pastilan. Ako ba yun? Di rin ako lamin nyo. Pero naragyapon ko na nga mo. Naragyapon ko kay nagpatukon magugug balay dito sa may squatty. Naragyapon ko ba yun sa Cagayan ba? Muna, tigom-tigom. Buhi, gapon. Muna, ikaw. Paningkamot lang. Oo, Paul. Ah, bay, siya tabay, bir. Ah, pastilan eh. Huwag naman tayo maghuna-hunaan na. Eh, tigoman ang kwarta ni mo. Ako rin bahala, Paul. Unya, imo nanay. Padala na ako sila itong isang adlaw. Lipay gito sila nanay tatay. Pila ko ipadala, 5,000. Nakatiguman ko. Ah! Unya, wala kayong plano, miskwila. Di na lang siguro ko. Di rin na lang ko sa karnihan. Bawar mag-iapon mo, miskwila. Pag makagraduate, mangwarta. Manarbaho para makakwarta. Di rin, kwarta naman dyan. Ah, discarte na, Lilibay. Discarte na.

0: Maneng!
1: Oy, boss!
0: Dali, dire. Ah, mga sa tagsinug ba? Berto! Adali, andali. Kaya mintas pa pa'y customer.
1: Oh, boss.
0: Dali, maneng paminaw. Nakita na kong kugi kay ka. Nakita sab na ako nga dali ra ka nakabalo. Unsaon pag slice karne nga makainggan nyo sa mga customer.
1: Oh, boss. Taro-tano lang kay Berto. At itunuloan po na ako na, boss.
0: Amayo-mayo. Inabangay lang kita dire. Abi ni mo maning. Nabati na ko ang istorya ni Paul nga nado kay mga ginikanan. Dire, tama-tama lang ato sweldo, libres kaon, yung makapanadlan kag pangugat. Hay mas maayo maning maglahi kag lamisa. Ako ray balas baboy. Ni mga lamisa di ang bakante nga dili tod siya duol sa mga customer nga magagi-agi. Pero at least kung maayo ka mo dala, nanang kay mga suki-suki. Di diyan ni mo papaliton sa imo ha. Mahinanta ka sa akong mga suki. Nga nasuki na pud nimo. Dito na to sa imo ha. Kay kini si Berto. Mao na mo gina akong gisaligan aning lamisa.
1: Tinod ka, boss?
0: Oo. Suwerte nimo maning.
1: Bert. Salamat kayo.
0: Sunod adlaw. Magsugod lang sa kag usa ka baboy, ha?
1: Oo, boss.
0: O niya, unsaon ni mo ang karne nga mainggan niyo ang mga customer.
1: Oo, boss.
0: Paningkamot para makasuporta kag maayo sa imong mga ginikanan.
1: Hantun nga magsarili jud ka imo na gyud nga kapital.
0: Pwede na kuno mo bayaran dayon sa baboy.
1: Ug hantun nga di na ka magutang-utang sa ako ha.
0: Umpisa lang na nga wa sa kay kapital.
1: Salamat kay boss.
0: Talungon lang gyud mo grimit kay

ngayon para makasuporta kumais ako mga ginikanan. Ay! Kaswerte namang bata ka! Oo, total kabalo naman ko. Unsa pagdiskarte nga mukita gihapon ko. Tus! Sige bay! Sunod ang labay! Oo! Ay ay! Swertihin mo bay oy! Gaman nilang ang karne. 4 kilos na lang ni. Dali aran ho sa karne oy. Wani magdiri ang customer. Ma'am, karne ma'am, karne. Boss, karne boss. Pili lang boss, siguro pili boss. Karne boss, bago na itong karne boss. Ah, sige kanyo, 2 kilo. Sana boss. Oh. Oh, maning. Alas 11 pa sa udto. Wala kay karne? Wala na, boss. Ay, kinanglan. Duha na kababoy yung karne ni Mugma. O, bayaran ako, boss. Pila ang kandidat sa duha kababoy, boss? Ato na balance yun. Nanay kay kabayan. Nanakoy na tipon, boss. Sige, sige, sige. Tutalo na lang itong duha kababoy para mabayaran dani mo. Sige, boss. Para di na ko mag-utang-utang. Kasta ko permente. Kana. Pugong yun. Eh, masinaan rin mong swerte. Lagi, boss? O, sige, sige. Diyara, boss, ang bayan, boss, oh. Ugma, luha na kababoy mong tantaron.

Sus! Wala ko niya pong kababoy, maning! Kaswerte ko ni mo kami! Lima kababoy ang mga diri. Pero napay tulo! Imo tulo! Kulangon pa! Hindi nakasuki na magkubos. Eh, sabi ka naman uli kubos ba? Udto. Anong mahulot akong karni. Mangita niya kong mga karindiriya. Ako lang sila reduce ang presyo. Maunang nasa ko ah. Ay! Pastila ng tawahanan ni Muro. Nakapundo na ang mayo ba? Bus, ugma bus. Tistingan akong lima kababoy, bus. Oh! Ikaw na ibahala mong patong, bus. Basta kayo mabayad ko. Umpila. Kana mo'y gusto na ako. Magka-partner kita, maning. Lingkamot lang, bus, para sa mga ginikanan. Ay, ay. Maning, iparay na mong discarding ang maayo. Hmm. May problema sa baboy. Mintin tanay baboy. Salamat kay boss. Huwag magkuhan na po helper, boss. Oh, duha ka mo. Duha gani. Ang isa magtantad. Ang isa magtindiro. Ya, ako igon na lang kumakasir-kasir. Halihayahay na ka. Hinahini lang, boss. Maning, basta ampingan lang income. Makatigom ka. Salamat kay sa advice, boss. Paminaw lang sa kwag na ning. Oo, boss.

0: Maneng.
1: Oy, Dam.
0: Ay, ako tatoy print na tong lamisa na mo sa karnihan. Kaya kung ban na, maapas na kami sa akong anak sa Surigao. Ay, mga idara na kami. Nga, igo-igo lang gihapon among income. Prinda, oon sa lang. Huwag na kay kwarta ay kapalit. Ah, palit to ni mo. Pero wala, paprinda lang sa maning.
1: Sige nang, ano sa manang?
0: Ah, misang galik ka ron.
1: Huwag man na lang nang. Kay basin makayan ako nang apaliton ako na. Ako na lang ang paliton.
0: Hala, kung na kay kwarta nala, ako nang ibaligyan na sa imo akong pwesto. Kay, mangapas na kami sa akong anak dito sa Surigao.
1: Sige nang, paningkamutan ako ha.
0: Nala, sige, sige.

lapas tilap maning. Tulog ka lang isa din sa palinggay mong napalit. Walaw kay balo. May paol? Nga naingaanin eh. Sus! Ya! Nanakay tindiro to sa sentro nga lamisa. Nga lahi po itong imuha, napalit pag yun mo. Kanya na pag isa ni mo ka, nanay kabakahan. Nga lamisa. O mga baka na din ha. Ay!

0: dugay na ko din ibay. Maning, hilpir niya apon ko. Pero ikaw, pila lang to. Still lang.
1: Bay, nay, ibaligas ako nga pwesto sa pigirihan, bay.
0: Pigiri?
1: O, bay, Paul. Ibaligya agi hapon. Mautang lang niya po ko sa banggo. Total, kabayad naman ko sa mga ipangutang na ako.
0: Unya, kita na ni mo.
1: O, guwapo kayo. Baboy na layko lang.
0: Sus! Sige! Ikaw!
1: May na magpigirit ha. Para kita na lang magunay-unay kung asa't magkuhagkarni. Ano, ate, pigirihan. Pabantayan lang na ako, swildohan lang na ako ang magbantay.
0: Ay, grabe! Sige, bay!
1: Ngunit plano na ako, palitun ko itong pigiri nga. Ibaligya sa ko ha.
0: Matay na ka matikod sino mga tao nga mga negosyante po nga. Upalit yung ka. O mga pisto nga nga na.
1: Oo. May nalang basta part sa itong negosyo. Dilin ako na palab yun. Samtang nga na magpahula mo kwarta. Mangutang ko para ni Ana. O ginahinahin ako sa pagbayan. Karon, karan pong pigiri.
0: Ah, grabe naman. Hindi na ikaw magmaestro bay.
1: Kalimti na ng maestro bay. Wata mali niya ni Ana. Direkta sa negosyo.
0: Ah, ha, ha, ha.

0: Maning, kumusta rin mga baboy ni mo?
1: Ah, tama-tama na to, boss.
0: Pwede ba makahangi, Maning?
1: Masa ka na, boss? Sulti lang, boss.
0: Ay, ang kuhanan ako, karni, nag-close sila.
1: Nag-close?
0: Oo. Yan, nagplano mi nga naman kay Babuyan. Diyami mo ang katsi mo, ha?
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo kong layas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghanap ko kay gihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon tako magpakawana kay kanang na ang ragiganahan man po ko.
3: Thank you, kayo. Okay, na, ha? O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kay, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared. Kuhan mo, kagaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Natawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako rin ang ibatanon nga mga plus.
5: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako rin ang pwiway pamaol ka daw magulit.
5: Mm-hmm.
6: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganalo na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mo balik ang ganas pagkaon og gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ang nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O dili po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lison na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Megacarsop Del Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacarsop, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakaniya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Yan nagplano mi nga naman kay babuyan. Di amin mo ang katsi mo ha. Boss, why problema na boss? Pila ka baboy? Pito lang. Ugma. Sige. Adula mo dito sa pigrihan.
8: Matay maning. Wa may magtuo ba? Lagay mga istorya ikaw gihimo chismisanan sa mga taga-karnihan bisag sa isdaan. Grabe no pag show up nimo.
0: Wala boss, utang-utang manghihapon ko.
8: Oy. Tibalog ko nga na nakay pundo.
0: Hinay na lang boss.
8: Kumusta naman si narig tatay nimo?
0: Tara boss, sige na ug padalan. Plano na ko nga panihon to na ako sila diri. Nalaman ko'y napalit nga balay gud.
8: Mawalag yung mga istorya. Nakapalit na daw kag balay.
0: Pinang po'y kantidad sa balay ngayong napaliton. 700,000, boss. Inutang niya po na ako na ang kwarta. Bisaling man po ng bangko. Basta lang mabayaran. Natapos na po kong bagbayad. Mawa na po na eh. Mangita pang yung kuglain na ni nga dugang negosyo.
8: Grabing pag... Kuhaan mo, maning. Maning, salamat kayo nga wala ka makatalikod diri ka na ako.
0: Boss, ikaw ang punuan ako na nahabot ko dire. Ngayon nga nga level na. Ay, kabalakas karon ni boss. Sagot na ko na. Salamat kay Maning.

0: Nay, may kabot mo.
1: Ay, layuan ni Kagayan, oy. Kaduha man ta mo sakay.
0: Nay, oh anak. Dong, palikot sa mga bag nila nanay tatay. Oh, boss.
1: Oh, yun si boss. Boss nang tawag si Moha doon yan, anak.
0: Ah, boss-boss lang ko, tay.
1: Sus, grabe nagkulintas ni mo, anak.
0: Oh, tay, may nalang remembrance tayo ba? Yung asamang balay ni mo doon. Ata na, sakay mo sa sakyanan, tay.
1: Imo ni sakyanan.
0: Oh, tay, kinilang sa tay, gamay ng sakyanan, may nalang di na maulanan.
1: Na makasakay, nagin may nene di ay.
0: Ay, tayo, pangutana di. Dali, nasakay na ta. Talagay, mga onta, tay. Nay.

Mao ning balay ni mo anak. Onay. Bila may palit ni mo ani dong. 700,000 tay. Inagmay lang sa gutay. Kanindot ba nini nga balay? Apil nang yuta. Onay. Apil ang yuta. Basi na halimtan na ni mo si Mila. Sige lang. Nag-eskwela pa man siya. Ya, kumusta naman? Karunin ako sa gipadala ng allowance niya, tay. Para dili siya magproblema kung sa'yo wala sa iyahang mag-eskwela siya. Anak, ikaw pa ba ni anak? Kinsa man ni tay? Di man ko makatuo, anak, na namuti ka malo niya. Nanay imong gold siya mong liog at ako kayo. Tay, dekorasyon na ni tay. At ito mas paling kita ay maglingkod-lingkod na mo dito. Mga dito ta mga mahaw, maniudto, para makakita mo sa akong negosyo nga karnihan. Mao ba anak? O nay, kumusta sila ni nung runig ng libet? Ah, maoragi hapon na ning kamot para sa pamilya. Kaluisab nila. Sige lang. Basi maka plaster na yung kumayo, tabangan ako sila. Ay, sige ni anak. Salamat daan. Ako nga amahan nga magpasalamat sa imo nga mutabang kasi mo magulang kay luoy pod in taon. Lagi tay. Sige lang tay. Plastaron sana ko ning maayo. Kung makahuman si Mila og eskwela. Pharmacies man to ang igkuha. Nakoy plano. Nala. Ikaw na magpaigo anak.

0: Paneng.
1: Oy, Dam.
0: Ay, kuha kong karne ha, unya ng hapon.
1: O, sige, Dam. Ning, narnining ba eh? Kunya rin hapon hapon, Ning.
0: 5 kakilo ako ah.
1: O, sige, Dam. Ako rin pahatod. Ay, hindi mo, boss. O, Paneng, 7 lang ang kilo. O, sige. Ako rin listahin niya, ipahatod ako sa akong tao. O, sige, Paneng.
2: Pagkadaghan na mong sumuki, anak. Dali na nahurot ni mong baboy.
0: Tay, katong alamisa dito, tay. Ako ato, kung na yung karnihan yapon.
2: Kay kanto?
0: O, oh, iniisa po dili, tay. Kaya na baka ang display. Ako yapon na, tay. Hindi mo gihapon ang bakang karni, anak.
2: O, oh, nay.
0: Ako, anak. Ako nag-supply po sa mga karindiriya niri, tay. Ay. Yan, ang nakatabang dito ako, diri sa kuha. Ito, ah. Busing na ako. Siya gid ang punuan na nakabot ko nini nga kahintang.
2: Grabe na, anak. Grabe, tukusot ko ito yung mong karnihan dito sa atbang mo.
0: Oo, nay. Sundado na ko ng mga tao na ko diha, mga butan sab na. Yan, nanawad ko mga prindang alamisa, nay. Tay. Saan saan, basta tanaw na ko nga mapuslan. Dawad ko prinda. Anak, nakalimtan ni mo mga pangandi ni mong mamaestro ka,
2: nay. Dili siguro ako linya, tay. Magmaestro. Dili siguro ako. Anak, nakita na ako. Namulang mo pagdugang maayo. Tungod siya mong kaayo sa mga tao.
0: Tanang tao diri, tay, sa palingki mga negosyante. Wala ko'y kalaban siyang gamay. Sa isa. Kaya yun sila hangyo diri sa kuha. Mahatag ko. Kanang unang din, nagnapan yung utang sa kuha. Pero wala na ko na hunona, ah. Madiskarte ko nga makita gihapon ko. Magpaabot na kung ilan datadatahan nilang ikuha ang karne sa ko, huwag problema. Para huwag bikil na ako, tay. Tay?
2: Ay, ay. Anak. Padayon. Siya mong kabuutan.

0: uli ka.
1: Gimingon ako kumaisay mo, ha?
0: Wala na lagi si nanay at tatay ni Mundiri sa atong lugar.
1: Tuwa sila sa Cagayan. Dito na ako sila kay Papuyo na. Nanamo ko'y Pinoyanan dito. Nanay, bala na ako nga nakatapos sa pugka. Nga nakapasara ka sa board exam.
0: Salamat ka sa imong suporta, maning.
1: Ay, nakano-kano na, ha? Ipakita lang na ako sa imo, ha, kung unsa ta kakamahal.
0: Kasi plano ni mo.
1: Natural. Magbinyo na ta. Pagkaminyo na to, niya tapos na ako igisaaran nga pwisto.
0: Pwisto?
1: Oo. Naras palingki. Ipalit niya po na ako.
0: Ipalit ni mo?
1: Himuna ko parmasya. Para sa imo, ha? Para sa atong duha. Oo. Dito na ta sa Cagayan, mamuyo. Huwag si mama magpapani mo, pwede dito na po.
0: Tinawad ka, maning?
1: Oo, dito na ta. Pinobre lang, good.
0: Pinobre, nakapalit kang pwesto nga para himagparmasya. Grabe daw pag show up ni mo.
1: Ginoo rin naghatag niya na. Wala ko'y mahimo kung wala siya.
0: Ba't pasabot ni mo, nalimtan na ni mo ang pangandoy ni mo ng pagmaestro ka?
1: Mga nag-isulti na kong latate nga dilit, siguro na ako linya na ingana. Diresuro ko sa negosyo-negosyo.
0: Maning, dako na kayo kausaban.
1: Batasan ako?
0: No, dili. Imong pamarug niyo ba?
1: Ah, maura man eh.
0: Murug, na nakasa taas ka level. Murug maulan ako sa imo.
1: Ayaw ka ulaw. Mahal ta kanya, maulaw ka diri sa ko. Ang ako lang, makaingon ko nga, wala akong pasagni sa Ginoo. Basta kang kabuutan ng nasa o sa katao, honest ka kanunay, dili ka mang daya, dili ka maminta. Tagagag blessing ni Lord.
0: Mga naman ang nasa yung mga karon.
1: Siguro. Honest man ko. Naba ko'y ipamakak sa imo, ha?
0: Wala man. Nakita na ko na binapagsuporta ni mo sa akong pag-eskwila, pagtabang ni mo. Nakabutya po na ako akong mga pangandoy nga may mo kong parmasis.
1: Hindi ka na kay Lord. Ako lang ihimo niyang instrumento para makatabang sa imo, ha?
0: Sa bagay, sad.

0: pastilan maning. Tulunay mo sa kinan?
1: Oo. Ah, ikaw pa tong hakutanan og inihaw nga baboy.
0: Grabe istorya dito sa mga tao ba? Pila ka baboy yung isold out gikan dito sa pigirihan ni mo? Ihantod sa slaughter?
1: Listen po, ang busing daan, lima ka baboy kada adlaw.
0: Napay sa amo ni mo, pito ka baboy. Mogani, halos na narasay mo tanan ng hongkarning baboy?
1: Halos ang tanan lamisa dire. Ako na ng mga baboy.
0: Unya, makabayad pa sila tanan.
1: Okay lang sa ko, ilan lang hinahinayan. Ang di din kabayad, okay lang. Di na ko maningil, sila na imutunol sa kuha. Total, naman ko'y ako lamisa na ni-income ko.
0: Ay, dekana na kang tao ba? Halos naman din sa atong lugar, sa atong area ng mga karindiriya din sa sulod. Ikaw ni nagsuporta sa ilang mga karni nga baboy? Mga karindiriya?
1: Ay, nga na, ginan. Na may misaling.
0: Pastilan. Nga, nalang po kay parmasya daw.
1: Okay, Mila. Nga magpakasal mi ni Mila, siguro mga gikan karon duha ka bulan.
0: Ah! Maning, birthday sa akong anak ugma. Sing makapamaray ko di sa imo bisag lima lang ka kilo nga baboy. Oh, ano ka tawa man ka?
1: Lima ka kilo. Oh, sige. Ugma, kuha di rin isa ka baboy. Ha?
0: Ay, o sige, isa ka baboy.
1: Isa ka baboy ba? Alangani ng lima ka kilo. Di na paigo sa imong bisita mo, adto pa ko.
0: Ay, madto pang idaan ka.
1: Oh, dawatan ning 5,000. Unya, kuha ang baboy ugma diri, ha? Ikaw na ibahala sa uni mo. Nya, palit og mainom-inom nimo dito sa imong bisita.
0: Ay, ay! Bay, salamat kay bay, ha? Di na magkano yung pabayaran.
1: Ayaw na. Sabang ka. Wata ka kalimdi. Kung wala ka, dili ko maingani.
0: Pastilan. Mga tao din mga negosyante, puros ganahan sa imo, ha?
1: Basta maay lang ta. Kana nakautang sa to ha. Sagda lang ako na. Huwag mo bayad, dawaton. Huwag wala pa, sagda lang sana ako.
0: Niya, huwag di ka bayad niya mga pagyabong karne.
1: Tagaan. Para maka bayad. Kung di mo tagaan, huwag pa kabayad sa iyong karne nga balance daan, di pa ni mo tagaan, nasamot di nakabayad. Para kayo makipahinay-hinayawan sila.
0: Eh, grabe na mukabutan maning, oy.
1: Hindi ka na sa taas ang tanan. Hindi ka na sa Ginoo. Ako, igura ko gaya mong instrumento sa Ginoo para makatabang sab sa uban.
0: Sus! Wala may ingani na hitabo din sa una bay? Dugay naman ko din sa palingki. Karoon mo na nag-ikaw ang busing?
1: Ayaw ko tawag ang busing. Maulang ta. Atong busing, si busing yun.
0: Yes, busing na ito nga. Di ano, magkuha ng karne sa mo ha?
1: Ako na ba rin busing nga mag...
0: Ay, salamat ani ha. Unya ugma.
1: Ani ano na kong karning baboy? Oh, ani ara. Ihatag na kong isa ka baboy.
0: Salamat kay bay. Sus, pastilan na eh.
1: Ikaw pa, handlo ko sa ibuhan. Amin mo. Paul, di hape sa'yo mo nagsugod ang tanan. Gi-endorse ko ni mo kay Busing. Tapos, gidawat ko ni Busing. Di asay mo ang tanan. Di ba? Muna nga, dili na ako na dapat kalimtan.
0: Ay, ay, kabuutan gini mong tao ka. Huwag yung kumagmahay nga, rekomenda ka kay Busing. Sa unang higayon nga, mag-helper-helper pa ka. Karon,
1: bay, milyon naman sa rong kwarta na mo diya, bay. Secret.
0: Pila na bitaw, bay?
1: Secret ka, hindi ko magsama kay secret.
0: Ay, ay.
1: Ano na, bay? Makatabang ta, niabot man ta ni nga level gamay. Di manabang ta sa uban. Ngunit di man ani mo. Kung mabot na kay ngana, makalugar-lugar kay kwarta. Ayaw iha ko. Kung ni nakautang sa mga wala pa makabayad, kung mautang, tagay good. At least naman nga nakatabang ka.
0: Sos! Still nga batasan ay ay! Makamingon, maputag perfecto na yung gamay.
1: Walay perfecto din sa kalibutan, Paul. Basta matabang lang ta. Ang ginori magpahiko sa to, ha?
0: Ah! Ah! Alamin mo, Gakson, ba yun?
1: Nabayot na ka?
0: Ha! Ito mo sa'yo mong kabuutan, ba yun? Sos, wag yung kumagmahay, ba yun nga? Girekomenta ka ni Busing. Grabe pag-show up niyo, ba yun? Murag, nabunaog na din sa palingki ba yung milyonaryo ko doka? Sa punsa na ipang brinda, ipang balingki asay mo ha, dawat din ka.
1: Taman sa nagkinanglan o kwarta, nagkinanglan o tabang-tabangan ako, taman sa kumakaya.
0: Ah!

Grabe si Maneng, Kuya Arn. Makaingon ako nga perfecto nga pagkatao. Dili ka ba lumasuko? Kung naiyang kahiobsan, iloomrog, ikatawa. Halos mga naas palingki. Busing ang tawag sa iyahan. Ako kinigishare nga kaagi, Kuya Arn. May nalangsan, mapanaminan sa uban. Makahanda kong pagtulunan. Basta magbinuotan lang, honest, ug di ka ba lumaminta. Tagaagir og blessing sa Ginoo. Ug hayaan na kay si Maning Kuya Arn, uban sa iyang asawa nga si Mela nga buotan usab. Kuya Arn, manginaot ko nga ang paraguban ni Mela ug ni Maning ang kalipay hantod sa kahanturan. Dagan salamat, Kuya Arn, sa paghatag kinabuhi sa kong kaagi ang imong magtatampo, Paul. Salamat, Paul, sa maong kaagi nila ni Maning ug Mela. Tinuod na, diligid mo ako kag Ginoo. Basta sopir nimo kabuutan, manggiluyon. Di ka balo maminta. Paiguan yung kasi Ginoo. Ang Ginoo, kahimot man yung mga tawing nga na. Sa inang kang niya makautang, autangon pagyapon para makabayad. Nasiguro sa una-una niya, gihatag naman sa Ginoo. Sobra-sobra na. Tabangan niya yung maigsoon, huwag yung ginikanan. Mutabang nalasab siya. Kay wata kay balo, sulayan siya ni Ana. Nasa una-una ni Maning, dili siya makalimot. Sung asa sa gikan. Mao nang giingon nga ang tao nga kabalo mo lingi sa iyang gigikanan, maabot yun niya ang iyang adtoan. Okay. Dagan salamat, mahigala, no? Dagan salamat, Paul, labi na di kay Maning o Mela. Og ay kalimti ninyo, mahigala, no? Ato mga product, mao ni pinaka the best para sa inyo, ha? Makahatag mayong benepisyo, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ha, ikalimtin niyo ha, kung kape naman galing, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya mahilig mong itis kape. Siguro mga 80% sa tao, nagay mahilig sa 80% nga magkape. O kape naman galing, mahigala, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makapangapi pa ka, makapanambal sa baga. O panusap sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon yapon. Hebala naman kung unsay nasa Capricorn Purple. O? O sa atong Turbo Max Coffee, kung gusto niyo og pang-energy, Turbo Max Coffee, mahigala. Nindot yung kay na. Sa atong Orion Herbal Liniment Oil, nga dagan siya ikatabang, basta sa external lang apart, mahigala, no? O sa atong Supremo Herbal Oil. Kaming pa atong Supremo Herbal Oil, mahigala. Wala pa na sa mga pharmacy, pero magpahibalor ako nga, mapalit na, no? Karon wala pa. Ang Orion pa ang inyong mga hinahinayan diha sa inyong mga lugar. O sa atong Nerviplex Syrup, oy mga inahan ha, ang Nerviplex Syrup para sa inyong mga bata nga nag-eskwela sa elementary, imintin ninyo mga inahan, ay nyo ihikaw. O para sab sa nangawala ang ganas pagkaon, Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. Basta gikan sa 13 anyos pataas, hantod patigulang ang mga edad, pwede kayo. Mainom niya na. O sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B-vitamins para sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok sa TL, murag na yung mangusi, na magbinhod ang kamot og TL, at ito na sa pharmacia, pangitaa ang B40 capsule. O, gabing nasa mga sa atong Megacare Soft Gel Capsule, na dagang health problem ang itikar. O, sa atong Ferbite Capsule. Ayaw nyo kalimtin nyo mga kaugalingong mahigala nga gamay nga trabaho, dalirat ang kapuyon, maglipong-lipong ta, wik taong dugo, luspad tang tanahon, di maayo. Pwede sab sa mga bagong nanganak na mga inahan. Mag-Ferbite Capsule mo, ha? Okay, nagkakay, salamat sa inyo, ano? Kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye, o God bless kaninyong tanan.

0: Kuso na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa kahigalaan nato din ha, maayong adlaw sa tanan ug welcome na po sa atong programa May Kalabutan sa Panglawas. Og kanunay natong kauban ang ato ang pinalanggang doktora nga makahatag natong tambag para sa atong mga balatian. Welcome Doktora Choi.
2: Yes, ma'am. Buttercup, thank you kayo no. Welcome to everyone sa atong program. Thank you kayo for listening.
1: Mhm. Onya, kaning ato ang kuan na ba doktora ang atong tingog naglanog-lanog sa asa nga mga lugar
2: sa Mindanao ug Visayas.
1: Yes.
2: Di na tanang Luzon, ma'am. Listen kay magtinagalog, ma'am.
1: Di na ta magtagalog, doc. So, mapasalamaton kayo mi sa tanan nga musalmot no o gina-invite mo na mo kanunay sa atong hotline number aron mag-message mo sa inyo ang mga problema ug sa inyong mga gibati sa panglawas para matambagan no ni Doktora Choi. So, dirita sa hotline number na 0909-3048-924. So, ipalihog tag phone book na mga higala para sa sunod kung mo-join mo, ready na siya nga number.
2: Yes. Mas maigid ready na kay if na di sila bation di ay, di ba? Tigpaminaw ra sila pero kalit lang na sila bation nga gusto sila ipangutana, at least kasulat na diya silang bong-bong ang goa number. Mag-text na lang dayon.
1: Okay. Tinood yun na, doktora, no? So, mo request sa imo ang Facebook Messenger, sa imo ang Doc Choi, mo basa ta, natay una nga sender, si Ma'am Dailene. Ingon siya, Doc, mangutana lang unta ko, kabahin sa akong maintenance sa asthma, Doc, Simbicort akong maintenance. If maintenance, Doc, dili na ni pwede undangan? Mahal ang Simbicort, Doc. Ma'am, mahal-mahal dyan siya. Mm. Diba, Doc? Kaysa atong, sa atong uban, Seretide.
2: O, pero naan may daghang line brand, ano, actually. No? Daghang naglaing brand nga. The same, rigid food o component sa Simbicort, no? Mm-hmm. Pero, ano, maguna siya. Ako, di kay ko moingon nga, pwede undangan or kuan. Mas mayo siguro nga, mudo sa siya o doktor. Especially kung naay pulmonology sa ilang area, mas maayo nga mo ato siyang pulmonologist. Kaya assess mo man na kung dili na ba niya kinahanglan everyday. Okay, inamang ko na pila ka months, dapat straight, and then hinahinayog withdraw. Kung pa-us-usan ang doses, kung musugmat iya ang asthma, pasabot ana, dili ko siya kinahanglan undangon. Kinahanglan dyan siya i-maintain na ito nga dose. So, kung in-step down, so meaning magpa-us-us o kuan, usually 2 weeks mo na siya, paus-us og dose 2 weeks. Dayon, after 2 weeks, wala ra nag-asthma attack. So, paus-us na po og dose after 2 weeks, ana. After, ana, bason, pwede. Pero mas maayo with the guidance of a pulmonologist, no? Kay, peligro mo kuning hubak. Daghan biyang mamatay. Anong hubak biya? Ako, yun, kanang, mas maayo yun na nga ma-under yung kag pulmonologist na binaghubakon ka nga severe bitaw.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Mabita tong ako nga nagkagrabe na ang hubak sa akong anak. Dito nagyug ko magpa-check up sa pediapulmonia, no? Kay sahay lang gi nag mag-ubo-ubo yun ana. Akong ipapuff dayon mag-ubo ro gyud gihapon. Maski nang nagpuff ko mato na gyud ko sa iya ang pedia, no? Mm-hmm. Kay mas maayo gyud ang dito gyud sa specialized ana nga sakit, no? So mas mag-guided gyud ka ba, no? Lucky. So dili pwede nga ikaw-ikaw lang nga mag-step down or mag-stop, no? Kay daghan kayong instances, inana, muna ako makita sa ER, nga pila ka days or weeks lang ni undang sa ilang mga maintenance sa hubak, niya, natakdan, or na-trigger, o takabalo, unsay naka-trigger, no? Abog, aso, or natakdan lang og viral or bacterial infection, ma-admit na po dayon.
1: Mm-hmm.
2: Kay nag-grabe na po ng hubak, naglisod na ginhawa.
1: Lisod yun.
2: Oh, so, muna siya, nga, akong advice sa mga ga-plan o undangan, mas maayigid nga mananghid mo sa inyo ang doktor. Dayon, mag-close contact sa gin mo sa imong doktor, close follow-up, hinahinay mag-una siya step down, no? Pasabutan ng step down is, like example, 2 puffs, 2 times a day. Kasi siguro, step down into 1 puff,
1: mm-hmm,
2: 2 times a day, then ayha pa, one puff dili ana ba. Mm-hmm. So para na ko kinahanglan jud og kanang espesyalista like pulmonologist mag kuan ana.
1: Ako ganin bantayan dok no bahin sa mga gipanghubak ba. Gawas anang naa kay spray na naka Simbicort pa imnon pagitag Monte Lucas.
2: Oh.
1: Diba din, human ana pa jud kung di madala na pagitong paaso. Murag na dubli-dubli dok no, na worse na jud to siya.
2: Oh, muna nga mas mayag yun na in connection ana dapat na gyud siya pulmonologist nga in charge niya.
1: Tinuod.
2: Oo. Kay and, ang uban nga regular even ako nga family medicine do makakuan man kapaminaw man may mga lecture, makabasa man may how to. Pero lahi ra gyud ang experience sa pulmonologist in managing asthma compared sa IM lang or FAMED lang.
1: Tinuod jud dok. Okay, salamat kay no sa maayong pagka-explain ni doktora para atong mga igsuon din ha ang mga pinalangga ng mga masakiton labi na kaning sa hubak. So daghang bantayan sa hubak.
2: Pero siya, ma'am. Tagaan yes, na to siya mega care.
1: Mhm.
2: Pwede ba improve your immunity and then kanang I think sa hormonal po siya nga part ba nga dili kay siya dali masakiton.
1: Mojudokin.
2: Pero akong advice niya magvitamin siya kuan vitamin C plus zinc every day.
1: Aha, okay. So maayo gyud pod ang mega care dok kay katong naay mga na-inflame bitaw na hubag like sa iya ang baga no kanang mo pod maayo gyud ang mega care dok no. Sige, salamat kay doktora. So diri na po ta sa ato ang lain nga nag-message diri sa imo ang Facebook nga Dok Choi. Si Ma'am Helen, ingon siya, Dok Choi, good PM. Sige, kung paminaw kada adlaw. Naunta ko'y pangutan na, Dok, kung unsay maayong imnon nga tambal para sa bughat nga nagpa-breastfeed ko, Dok. 2 months old akong baby. Dayon, vitamins ko no, ang imnon, kanang dili rapod mo kontra sa iya ang hyper. Hoping nga mabasahan ni mo, Dok. Kay sige, kung text, dili man matungnan, basa sa ako, ah. Oh, ang ato ang text sender nga taga Rizal.
2: Mm-mm. Basta nga lang tayo, ma'am, na off ang phone. Munang dili masulod ang iyong message.
1: Mm-hmm.
2: No, so, mayo siya og vitamins. Kay, kuan, mayo siguro mag-Nerviplex AE na siya. Kanang na-appetite stimulant o kanang nindot patulog, no? Na promotes better sleep po ang ato ang Nerviplex AE.
1: Yeah, nabughat mong po daw niya, Dok. So, mayo kayo ng Nerviplex AE para niya.
2: Yeah, pero kinahanglan siguro nga...
1: Yeah, naka-breastfeed niya siya, Dok, ha?
2: Mag-kuan siya, yaya? Pero di siya mabughat kay ang ubang mama sila pa'y manabaho sa kanang panimalay niya mag-breastfeeding pa mabilar pa na siya usahay mangayo ang bata o didi gabi na
1: inoon 2 months pa dahil
2: 2 months pa So nana dyan na kasagaran dapat mo step up ang father no ang father na'y mag trabaho sa uban ng mga household chores no so dapat mo tabang na ang papa o digamo tapang ng papaglaba no dili kay ang mama pa'y maglaba, ang mama pa'y magluto, ang mama pa'y magpatutoy, di pa matulog og tarong kagabi, no? So, siguro ako po ma-advise, aside sa magvitamin siya, no? Inom siya og kanang mga daghan kaing sabaw, di ba, ano man na, kamunggay, iyan ang igulay, no? Sa tinula ba or tinunuan ba, ano man na, usually ang ila ang gina-promote na food sa ga-breastfeed, no? Ako siguro nga, kinahanglan siya mangitag katabang sa balay or katabang po ba sa himuunon lang po. Siguro for the meantime nga, sige pa siya breastfeed, pasin makatabang iya ang mother-in-law or iya ang sister or iya ang pagumangkon ba or naaba sila yung masuhulan kay kana manggod na inaana, maluya na ang mother kung dako biya kay ng energy gikuha sa imo ang sa breast milk, di ba? Ang mga vitamins ni mo, ang mga calcium ni mo, gikuha biya na sa imo ang baby sa imo no so kinahanglan sakto siya og kaon inom siya og multivitamins with kanang inana no pag nagkaon tulog
1: Nerviplex
2: and then calcium
1: aha unsa pagi dok katong Nerviplex AE siya dok no tapos maayo po ni siya mag mega care di ay so Ma'am Helen mao na to gingon na doktora nimo no maayo tong vitamins nimo ang vitamins nga Nerviplex AE kay dili man ni siya mo kontra sa imong hyperacidity dayon mo inom pud ka og mega care para sa imo ang baby no iya apong maabsorb
2: pwede omega 3 para sa brain development sa baby niya
1: okay dok so mo na to dok no thank you kayo din nalipay na gini si Ma'am Helen nga nabasa ra jud Mm-hmm. Kinapoy time daw, kung tanay siya, okay, nag-travel daw siya, basin po daw, tagad siya, wala nakapamina. Wala siya nakapaminaw. Oo.
2: Basta kung yun na siya, dapat SOP na sa nang, nag-breastfeed, na siya calcium every day, na siya multivitamins, presa Nerviplex AE, na yun kung pwede, na siya iron, ferrosulfate, no? Inom po siya na, kay syempre, kailangan lang yun siya ang dili siya mag-anemic.
1: Insakto. So, salamat kay doktora, no? Wala kay mga advice niya po nga tambal para sa bughat. Sa bana, nabi mainom para sa bughat do? Kay...
2: Di manggugayaw na ako umakuan kung unsa yun ang term nga bughat, ma'am. Kay mura manggugdiligid kay siya ingon nga na-exclusive kung unsa na siyang sakita.
1: Mm-hmm. Kaysa amu alang ani, dok, may isang nabughat, ay, mag-inom na tag-ano nang... kanang kuan na siya, shrub na siya sa kahoy nga imo alang latan.
2: Pero saan mo yung pasabot ng bughat?
1: Kana lang gid kung sa pa definition niya ni ya.
2: Kay basi lain ang pasabot niya, kapoy lang siya. Ana, kay syempre kuan ba na is a big task biya nang mag-breastfeed ka, no? So labi lang 2 months pa sa so, sige pag yun na every 2 hours, every 3 hours ang feeding sa bata. So matugaw jud kasi mong pagtulong niya. Dili yun na expected nga ikaw na magtrabaho pa sa ubang mga trabahoon.
1: Mm-hmm.
2: Dapat na ano yung kay katabang po.
1: Insakto, dok. So, kaniyang gibati na gwedo kung mangintang nabughat, no? Kanang para sa anang mabati kag murag medyo malipong kay mo na nakulang dai sa tulog. So kulang kag tulog pagabuntag medyo kapoy imong lawas. So insakto jud kay nga mag Nerviplex AE ni si Ma'am Helen.
2: Mm-mm.
1: Okay, so mo na doktora, no? Salamat kay si mong advice para ka Ma'am Helen. Og diri na po ta sa ato ang lain nga ni Salmot ni message diri sa Doc Choi nga messenger. Si Sir Alan ingon siya, "Hi Doc, good PM. Unsay tambal anang sakit imong kalawasan? Murag panuslukon ako. Taga Dipolog. Sige ko og search karon pa jud ko nakatunong." Oh, natungna na gyud niya ang imuang Doc Choi, no? Yeah. Nga imong gi-spell out ba nga DOC tapos space CHOI. So natungna na gyud niya, Doc.
2: Oo. So feeling na ako murag na siya neuropathy, no? Na siya murag mga sakit-sakit sa nerves niya. Kanang iyang giingon nga pang kuan sa iyang kalawasan. So sulayi daw sir kuno og inom og high dose nga B complex sama sa ato ang B40, no? Everyday gyud na siya sir for 2 weeks and then kung advice is dapat magpa-check po siya sa iyang kuan, iyang uric acid og sugar, no? And then mas maayog mapa-check niya na sa doktor kung unsay result ana kay. Usually, kada may nanang neuropathic pain, kada magsagaran kulang sa B-complex, yun na sila.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung naapog kay mga, kada itawag na itong high in uric acid or nana kay mga uric acid crystal deposits in mga joints, so, especially sa karun, bitaw nga panahon nga bugnaw, mungulgul yun na yung mga joints, naagi sa kanang mga uric acid crystals nga nagkuan bitaw, nagpundo na diyan ang area. So, kana siguro ako ang ma- advice ni sir.
1: Sige, Doc. Salamat kaayo, Doc, no? Si imong advice para kang Sir Alan na kinahanglan na yun. Basta na ay mga gipangbati nga mga naitusok-tusok din ha, mga paminhod. B40 rin na sa ato ang B-complex, no? Sa ato ang B-complex B40.
2: Yeah. Pwede yun po niya parisan og mega care, ma'am. Diba
1: yes,
2: na
1: doktora.
2: Gamay nga kanang anti-inflammatory or pain effect, no?
1: Mm.
2: So, basta hindi, kay kasagaran na ba, taas og sugar, taas og cholesterol po na ba? No, so, pwede rin yun na niya ikuan. Pero, kana akong advice, kung kuan man gani, mas maayo daw, isulayan niya. Kana dyan ato ang B40 kay high dose nga B-complex.
1: Okay, insakto dyan, Doc. So, dari na po ito sa ato ang laing nag-message. Dari si gahapon sa imo ang Facebook Messenger sa Doc Choi. Kaya si Ma'am Jelaine. Ingon siya, good afternoon po, Doc. Ask ko kung ano dapat na akong himuon kay nabudlayan jud ko makabawas usahay kaisa ra ko mubawas sa usa ka semana.
2: Mm.
1: Lisod po ni siya, Doc. Ingon ani, no, nga kahimtang.
2: Mm-mm. Sige, so, the usual, no, kasagaran ana isahay kulang ta sa fiber sa ato ang diet, no? So increase na imong fiber sa diet like mga gulay ana dayon mas maayo yapong dugangan og prutas, no? Pareha sa mga like example pineapple kanang mango or lakatan nga saging or kapayas, muna siya well-known nga pahumok. So, dapat appeal dyan na siya sa imong diet. At least, kaduha sa isa ka adlaw mukhaon kang naigulay, kaduha mukhaon kang ana ay prutas ana no. Pero kung dili jud kayo gihapon, sulayan yan ning kape nato ma'am no, kaning coffee corn.
1: Mm-hmm.
2: Kay high in fiber man na siya, labi na naapay corn, naapay malunggay no. And then kung dili man gani natay gitawag kong psyllium fiber sa shea. Mura na siyang juice, nga mura siyang mag-jelly. So, dapat, ning humani mong kutaw, imnon dyan ni mo siya dayon, no? Kaya mura mong siyang mag-jelly, mura mong swell up ang iya, ang katong mura seeds, bitaw, ana. Or, naapod tayo, psyllium fiber capsule, no? Pwede niya imnon twice a day or three times a day for a week. Pero, ang imuon dyan, ana niya, is change in niya diet, kuan na siya, ana. High in fiber, dayon increase water intake, kay basin dehydrated lang siya. If ever, dili gyud siya mawala, inana lang gihapon, mas maayo siguro nga magpatest siya sa sugar, kung naaba siya gastropathy, o kanang magpa-ultrasound, whole abdomen. Kay usahay, manggod ma'am, matakabalo na ay mga bara-bara di ana, no?
1: Mm-hmm.
2: O, takaingon, na magitayong susahay, nga na'y mutubo ng mga mas. Mubara di ana sa imong agianan sa stool.
1: Salamat kay doktora no sa imo ang pag-explain bahin sa problema ni ma'am nga maglisod og bawas.
2: Mm-hmm.
1: Yeah, dili lang kay ikaw ra ma'am dagrag daghandaghan jud mo ana no. Nga maingon gani dai sila nga kuan mangugko constipated anya abirag normal.
2: Mm. Or dili. Kung dili basin na siya thyroid problem day tuod.
1: Ah, uh-huh.
2: Ang hyperthyroidism maka-cause og medyo paspas imong stool pero ang hypothyroidism maka-cause pa siya constipation nga ang imong mga tinaay hinay pud man lihok.
1: Inana din na doc. Mm. So daghan
2: so, iya pud ang ipatest.
1: Aha. Uh-huh. Mm-hmm. So daghan-daghan ang ipatest niya doc.
2: Oh, kato if ever.
1: Aha. Uh-huh.
2: So kato magpa-sugar test, magpa-ultrasound and then kung unsa man gani magpa-thyroid test.
1: Mhm. Pero kasamtangan nga wala pa nagka-patest, i-try ang ato ang coffee corn no. Kay basin dai makatabang sa imong pagbawas nga maayo pa jud imong pagkatulog so hopefully maangay ka so dili na ka makapatest atong tanan nga makaiwas na ka sa medyo dako nga galastuhan doc na abot na po ta sa atong oras so, sa atong mga kahigalaan din ha mga mamiminaw na to sa tanang suki no thank you kay ninyong tanan sa inyong pag-uban kanamo ni doktora ug hangtod na po sa sunod nga higayon. Kini si Buttercup ang inyong higala sa kahanginan sa ngalan ni Kuya Franz na magpahinumdum na to. Permi nga prevention is better than cure and is cheaper than cure.
2: Yo, gani si Doc Choi na ngayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:39. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Maraming maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Make it 10 minutes before we hit 3 o'clock. Eto na mga sweethearts. Osha, osha. Biaya time sa The Price is Rise. Overload. Ayun. Ayun, naging okay ka rin. Here we go sa ating spinning wheel. Let's choose the winner for this afternoon. Marami pong salamat. Bye-bye. Take care, baby boy. Maraming salamat. At tumikot na po ang ating ruleta. Sa mga may entry, sino kaya ang ating magiging winner ngayong hapon? Or sa mga hindi pa nag-claim ha, just wanna remind you, eto sina Sir Virgil Lupina ng upper... Ay, nag-claim na pala to. Sara Jean Bahala ng Barangay Carmen, Upper Carmen, Julieta Ramirez ng Barangay 22 Osmeña Extension. And for our winner this afternoon, mula ito sa numbered barangay. Akin na yung Dropbox. Thank you, thank you. At ang ating winner mula sa numbered barangay category, mula sa Barangay 17. Congratulations, Jeneline Anyaya. Jeneline Anyaya mula sa Barangay 17. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ito na para sa iyo ang premyo. I-claim ha, magdala ng ID, 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, Alamvamenta Boulevard. O tapos, 14 days, remind ko lang, ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ay, love songs pa. Yes, here we go for my final set. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Come back to me, please. I know I'll be saying goodbye now because it's 3 minutes more before we hit 3 o'clock. Come back to me tomorrow, okay? Reminding you na meron tayong music from the Heart bukas, ha? 9 a.m. to 11 a.m. with Dr. Heart. And of course, a weekday afternoon show natin. And dear Heart, please don't be absent. Speaking of not being absent, si Jun Rosso. Mahabol ko lang ha. Good noon, G. Lady G. Minsan, masabi ko na mas espesyal ang luha kaysa sa ngiti. Kung bakit ito yon? Kasi kahit sino ay pwede mong ngitian. Pero ang luha, tutulo lang yan sa taong mahalaga sa'yo. Apir. Maraming salamat. Sir Eddie Kinya sa Noisky Food House, dyan sa may Maramang Bukid noon. Taghang salamat sa mga staff and crew na laging gapamino diya. Si Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Diana Kinya, Maylene Yamoso, Jess Kinya, si Apple o si Grace Monreal. Ate Riza, nakuha harap. Walay kapoy magputos suksuman, kay ganahan man miog paminaw sa Heart. Ah, diri sa may malanang upon. Namiyan natin yoy. I hope one day I can, you know, have a taste of your suman. Maraming salamat mga sweethearts ang tabayanan Harvey Zone. Ang susunod para sa inyo sa kanyang Heart Afternoon Drive. This has been George. Enjoy the rest of the day for the first day of July. Manifesting all great things for this month. Lord, tama ng negahan. Ayan, manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. See you tomorrow.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nag-iisang Northern Mindanao Medical Center sa buong Mindanao na mayroong toxicology center na nagbibigay ng espesyalisadong serbisyo para sa mga kaso ng pagkalason. Ayon kay NMMC Clinical and Occupational Toxicology Specialist Dr. Richelle Simene, nagsisilbi ang kanilang toxicology center sa 7 lalawigan sa Northern Mindanao. Dito dinadala ang mga pasyenteng nalalason dahil sa kemikal, pestisidyo at iba pang mapanganib na sangkap. Anya, nakahanda ang kanilang mga espesyalista sa pagtugon sa mga emergency cases, kabilang sa mga agarang isinasagawang lunas ang paglalagay ng tubo upang mailabas ang nainom na nakakalasong sangkap at ang pagbibigay ng angkop na antidote batay sa uri ng pagkalaso ng pasyente. Sa pamamagitan ng mga serbisyong ito, patuloy na nagsisilbing pangunahing referral center ang NMMC para sa mga kaso ng pagkalason sa Northern Mindanao at Karatig Lalawigan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. 3:13 ng oras natin. Magandang hapon sa lahat. Welcome dito po sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:29 ang oras natin. Magandang hapon, sweethearts! Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Happy happy listening nga pala din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kevin Enterprises. O sa may Kogon ha, happy happy listening po sa inyo sa lahat ng kanilang mga trabahante din na ha. Galing po sa gwardiya, sa kanilang mga cashiers, and of course sa kanilang mga merchandisers, at saka yung mga bodigero nila. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga owners natin dyan ha. Happy happy listening po sa inyong lahat. Hi then sa ating mga busy-busy ngayong mga vendors andyan po sa may Kongon Market. At syempre naman, hindi natin makalimutan ng Novo Department Store. Magandang hapon po sa inyo. At saka yung mga nag-text sa atin, nag-message sa atin kanina ha. Sir Efren Wayan at saka si Demsoy, mayong hapon sa inyo. Oh, mayong hapon. At saka yung mga biyahe nating Opol ng mga drivers natin ha. Ano ba yung pangalan ng modern bus or yung modern jeepney dyan? Pakitext nga sa akin para at least mabati natin ha. At yung mga Donsals natin at saka Orozco minibus, mayong hapon po sa inyong lahat. Yung mga na-stuck na sa traffic ngayon. Always keep your cool, mga sweethearts ha. Huwag natin daanin sa init ng ulo. At saka relax lang tayo. Smile lang. Palakasan konti yung ating aircon kahit wala nang free yun. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating, Sir Ron at saka kay Bernard, mayong hapon sa inyong tanandiya ha. At saka maya maya mamimigay tayo ng tickets para sa ating Moana, yung live action film na Moana, papalabas natin ngayong July 10. Kaya magkita-kits tayo ha. At saka yung mga gusto makakuha ng libreng tickets, makinig lang dito sa atin kasi mamimigay tayo ng libreng tickets. Very simple po yung question natin. Kaya abang-abang lang ha. Oras natin, 3:31 upon ang hapon. Enjoy lang ating kape, ang ating mga sikwate, at saka yung mga cold coffee natin ha. Yung mga naghalo-halo ngayon, sana all. Enjoy lang tayo sa mga music dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalimutan.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. 3:44 ang oras natin, sweethearts. That was Jenny with Mantra. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Magandang hapon, Mommy Marilyn. Andyan siya ngayon sa may Gitagom, Misamis Oriental, ha? O, regards na nandun sa mga sweethearts natin dyan, ha? Yung mga nagkikinig sa atin, happy, happy listening sa inyo. At saka eto, magandang hapon, Mami Elaine Gales, si Marifel! Maayong hapon si Moa Marifel. Kauban ang iyong pagpangape. Nasa background ng Heart FM, maraming salamat, Marifel, ha? Mabuhay ka! Napakaswerte ng husband ni Marifel. Oh, grabe. Oh, basta, wapan na ako nakalimtan, Marifel, ha? Yung sinabi mong tinolang bisayang manok. Ganaan ka na, Kuya Bads? Tinolang bisayang... Alam, Mia na, oy. Mia, oy! Mayong hapon si Mudyo, Marifel, ha? And of course, yung mga kasilinganan ni Mudyo sa may Lapas 2. At saka dyan din sa may Bakonga Street, sa may Lapasan, naglanog-lanog ang Heart FM diya, ha? Sila rin nakabalo. Maraming salamat. At saka, eto rin. Happy, happy listening. Galing sa Baruraw. Saan ba yung Baruraw, ha? Always naka-Heart FM. Yung team nila, Balabagan team, kay by Auntie Norhan, Uncle Abed, at saka sa kanyang wife na si by na Anisa Gimba. Especially sa kanyang biyanan, si Hadja Noor. At saka Hadja Noor Aini. Okay, happy, happy listening po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At naka-Heart FM kayo. Hi na din po sa ating mga sweethearts. Ngayon sa may JRS Maramag Demsoy. Ingat ka palagi sa iyong biyahe, ha? At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Quezon Bukidnon. Shoutout sa inyo. Mayong hapon sa inyo din na, ha? 3:46 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Shot to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
2: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras na 32 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Presto Creams. Also brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Oy, check na natin. Kalagayan ng trampiko sa ating syudad, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trampiko at kalagayan ng mga lansana ng Cagayan de Oro.
2: Sa atong mga pinalanggang isuon ng luman o indigenous people,
0: all right,
2: sa
0: tanggapin natin ang report ni HPG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
3: Yes, magandang hapon, Arvi. Galing akong Kauswagan Diversion Road. Yung Kauswagan Diversion Road natin papuntang Bulwa at saka papuntang Puntod Kauswagan Bridge, medyo may build up doon pero okay pa, pasabol pa siya. Hanggang dumaan ako dito sa may Julio Pacana Street. Yung Julio Pacana natin, papuntang San Recto, may build up kasi may ano na, lumalabas na yung mga sudyante doon. Hanggang nakaabot ako dito sa may bandang Corrales Avenue. Corrales Avenue, istapan ko lang. Okay lang, walang problema.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
3: Yan ang litis na sitwasyon. Makasana ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible Kabayaon, para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
4: Heart 92.7.
5: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hard FM kaganda oras seri 93.7 Hard FM Poginoon the youth mukhang pera. Sa panahon ngayon, sino ba naman ang hindi at ayaw ng pera? Sino ba naman ang hindi mukhang pera? Lahat naman tayo, kaya nga gumigising ka na maaga kaya para kumita ka ng pera. Mamaga ka na bukas sa negosyo mo. Aga ka rin nag-prepare ng iyong mga estudyante para pag nakatapos yan makapagtrabaho. Diba? Para kumita ng pera. So lahat tayo mukhang pera. Diba? Tama naman. Dancer was brought to you by Virginia Hot Dog, basta Hot Dog Virginia. Isang good morning. Shout out muna sa mga sumusunod. Sabi niya, sana maglagay naman kayo ng hard box dito sa may promised land. Kung ano? Sige. Gawin natin yan, ha? Sihulog niyo ang inyong mga ano doon. Diba? Kanik-kanik. Diyo sa puso. Heart box. Ganda lang, heart box. Kaya salamat sa inyong pagpaminaw diyang napita. Para sa para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Ay, paminaw, second day of the month pa lamang. Eto na, bumabaha pa rin ang papremyo. Oy, eto na ha. O, dali na. Alamin na natin ha. Ruleta! Piliin mo na kung saan area tayo bubunot. Ay, ba't yan? Hindi yan. Ito yan eh. Ito. Ay, ruleta nga eh. Ang aming address sa Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ay, Makabalan! Mga taga Makabalan, paminaw! Abunot tayo ng isa lamang sa drop bag sa Makabalan. Yun. Ang address ng nanalo ay siyempre Makabalan. Wala namang ibang nakasulat. Makabalan lang talaga. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Makabalan, Katrina Goli. Dali, Katrina Goli ng Makabalan. Congratulations! Uy, nakadaog ka, Katrina, ng bugas at groceries. Magdala ka ng ID mo. Punta ka na dito ngayon. Dali, para mag-claim mo na ang iyong bugas at ang iyong grocery. So ito muna, congratulations din ha. Sa mga babanggitin ko pa mga pangalan, ito pa yung mga nanalo pa ng mga bugas at groceries. Congratulations, Dessa Marados Daang. O Dessa Marados Daang, Parola, Makabalan din ito. O Makabalan din, Parola. Dessa, congratulations, Dessa Daang. Pero din si Romel Dagundon, Woodstock Taxi. Driver ito, Romel Dagundon ng Woodstock Taxi. Congratulations. Nakadaog sa gaog bugas at groceries. Pero din kay Si Kim Cabase ng Gauswagan. Congratulations. At Rowena Bautista ng Patag. Congratulations. Mga nanalo po kayo ng bugas at ng groceries. Congratulations sa inyo, ha? Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung inyating sa atin ng Govan Enterprises. Wear your piso. Gets more value. Aras natin, we get 9 more minutes before 7 o'clock. Time check brought to you by Presto Creams. Magbabalik pa tayo with more. Hey, stand by mga sweethearts.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahula, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong iba.
6: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
7: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
7: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagi 73 pa karon ni 73 na lang mo nang nilipay ko ani nga tungod ani capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Rizaruas. Salamat kayo, ma'am.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: I love EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para naman sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, agenda para sa mga manggagawa. Inaasa ang mababanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang nalalapit na SONA 2026.
17: Dole, sinimulan na pag-aaral ng wage hike sa iba't ibang rehiyon.
16: Balitang nasyonal pa rin, hanggang 4 na bagyo posibleng pumasok sa PAR ngayong buwan ng Hulyo ayon sa PAGASA.
17: Headlines sa ating balitang lokal ng Northern Mindanao, ikapito sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa bansa.
16: Samantala, sa balitang lokal pa rin, mas mahigpit na police visibility sa mga paaralan sa lungsod, isinusulong.
17: At balitang lokal pa rin, publiko pinalahanan sa ligtas na paggamit ng AI at pagbabahagi ng impormasyon.
16: Samantala, mahigit 5,300 pamilya sa Misamis Oriental nakatanggap naman ng bigas sa Bigay-Bigas para sa Masa.
17: Headlines sa ating balitang Bukidnon, QR Code ID System para sa mga estudyante sa Valencia City isinusulong.
16: Libreng house-to-house anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa inulunsad naman sa Malaybalay.
17: At balitang Bukidnon pa rin, mahigit 180 pamilya sa Kadingilan na kinabang sa walang gutom program.
16: At dahil sa ating balitang Mindanao, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental, nagdiwang ng kanilang founding anniversary.
17: Headline sa ating balitang international, 14 nasawi sa pagbagsak ng bubong ng tutoring center sa Lahore, Pakistan.
16: Sa balitang international pa rin, halos 2,000 na ang nasawi sa lindol sa Venezuela. 3 taong gulang na bata, buhay namang nasagip.
17: Headline sa ating balitang sports, Iyala Wagi sa unang laban sa Wimbledon 2026.
16: Sa ating showbiz balita, Barbie Imperial nagulat sa halos 19,000 pesos na bayarin niya sa kuryente.
11: Heart FM, balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hunyo a dos, ngayon taong 2026. Ang alam po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
17: L.R. Shaga.
16: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
11: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Aras natin alas 7.21 ng nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
11: Heart FM, Balita.
16: Umaasa ang gawang-gawa, party list. Umaasa ang gawang-gawa party list na magiging sentro ng nalalapit na State of the Nation Address sa SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanaan ng mga manggagawang Pilipino. O kamanggagawa party list. Ayon kay mga kamanggagawa party list Representative Ellie San Fernando, nais nilang marinig mismo mula sa bibig ng Pangulo na gagawin prioridad ng administrasyon ang pagtugon sa suliranin ng labor sector. Sinabi ni San Fernando na apat na taon na ng Administrasyong Marcos, ngunit wala pang manong na ipapasang panukala na tunay na magpapataas ang sahod ng mga manggagawa. Iginit ng kongresista na may kapangyarihan ng Pangulo na sertipikahan bilang urgent na mga panukalang tutulong sa matagal na hinihintay ng mga manggagawa. Kaya din ang panukalang buwagin ang regional wage boards upang mapabilis ang magbabadubad ng dagdag na sahod.
17: Samantalang sinimulan na ng Department of Labor and Employment Adole ang konsultasyon para sa posibleng pagtaas sa minimum wage sa iba't ibang rehiyon kasunod ng pag-aproba sa 85 pesos minimum wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, magsasagawa rin ang ahensya ng information campaign upang matiyak ang pagsunod sa mga negosyo sa mga patakaran laban sa wage distortion. Nagsagawa na aniya ng konsultasyon ng iba't ibang regional tripartite wages and productivity board habang nakatakda at naripasuhin ang panukalang wage increase sa Central Visayas, Central Luzon at Calabarzon. Umaasa rin ang kalihim na lalo pang mapapalakas ng National Wages and Productivity Board ng koordinasyon ng pamahalaan, mga employer at mga manggagawa sa buong bansa.
16: Para sa atin, alas 7.24 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. 2-4 na bagyo ang inaasang mabuo pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan naman ng Hulyo. Mga Southeast Asian at Pacific Islander. Batay sa forecast ng PAGASA, 2-4 na bagyo rin ang inaasang papasok sa para sa Agosto. Samantala, 2-3 bagyo naman ang posibleng mabuo o pumasok naman sa buwan ng Setyembre. Para naman sa mga huling buwan ng taon, inati ang 1-2 bagyo ang maaaring pumasok sa para kada buwan mula naman buwan ng Oktubre hanggang Disyembre. Dahil sa inaasang El Nino mula naman sa huling bahagi ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027, mas kaunti mga tropical cyclones ang inaasahan sa panahong ito. Ngunit ang ilan, maaaring umabot pa rin sa bagyo o super typhoon intensity.
11: Heart FM, balita!
16: Alas 7.25 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
11: Heart FM, balitang lokal.
16: Sa ating balitang lokal, naging ikapito sa fastest rising economy sa bansang Northern Mindanao. Ito'y matapos makapagtala ng 4.9% na paglago ng ekonomiya noong nagdaang taong 2025. Mas mataas ito kesa naman sa 4.4% national growth rate. Ito'y ayon pa rin kay Misamis Occidental Governor Henry Uwaminal Sr., Chairperson ng Regional Development Council 10 o RDC 10. Sinabi ni Uwaminal na umabot sa humigit kumulang 1.1 1.1 trillion pesos ang kabuuang economic output ng rehiyon dahilan upang mapasama ang Northern Mindanao sa mga rehiyong kabilang sa tinatawag na Trillion Peso Club. Ayon pa kay Uwaminal, patunay ito ng katatagan, sigla at patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyon na ani ay bunga ng patuloy na pagtitiwala at pamumuhunan ng pribadong sektor at ng komunidad ng mga negosyo.
17: Samantala, nanawagan naman si City Councilor Roger Abaday ng mas mahigpit na police visibility sa mga paaralan sa lungsod bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad kasunod ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa konsihal, mahalaga maging handa ang mga paaralan sa anumang uri ng emergency sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga estudyante, guro at iba pang school personnel kung paano tumugon sa mga insidenteng may banta sa seguridad. Hinimok din niya ang Philippine National Police na paigtingin ang koordinasyon sa mga paaralan, magsagawa ng regular na security assessment, dagdagan ang presensya ng mga police at palakasin ang intelligence monitoring sa paligid sa mga institusyong pang-edukasyon. Kasabay nito, binigyan din ni Abaday ang panawagan ng Department of Education na tiyakin ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan sa pamamagitan ng mahigpit na access control, epektibong emergency preparedness at pagpapalakas ng mga Child Protection Committee.
16: Alas 7:28 na nagbabadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Nanawagan naman ang City Management Information Systems and Innovation Department. O ito ba yung tinatawag na simisid sa publiko na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI, lalo na sa paglalagay at pagbabahagi ng impormasyon sa mga AI platform. Ayon sa tanggapan, ang simpleng pagsunod sa prinsipyong think before you share ay magkakatulong upang maiwasan ang mga panganib sa cybersecurity, kabilang na ang hacking at data breaches. Binigyang babala rin ng simisid ang publiko na huwag magbahagi ng personal na impormasyon, confidential na datos ng pamahalaan at iba pang sensitibong record sa mga AI platform. Ito upang maprotektahan ang kanilang privacy at seguridad. Kasabay nito, hinikayat ang lahat o galing mag-backup ng mahalagang files upang maiwasan ang pagkawala ng datos, dulot pa rin ng ransomware attacks, pagkasira ng device o aksidenteng pagkabura ng mga file.
17: Panguni naman sa hanay ng ating balitang lokal, nakatanggap ng ayuda sa bigas sa mahigit 5,300 na pamilya mula sa mga bayan ng Binuangan, Sugbong, Kugon at Kinugitan sa ilalim ng programang Bigay Bigas para sa Masa na isinagawa nito lamang Hunyo at 30. Isinagawa ang programa upang makatulong sa mga pamilyang nangangailangan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at matiyak na may sapat silang pagkain sa kanilang mga tahanan. Isa sa mga benepisyaryo, si Rosalina Takbobo ng Purok 4 Poblasyon, Kinugitan, ang nagpayag ng pasasalamat sa natanggap na bigas na ani ay malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa pamalang panalawigan ng Misamis Oriental, bahagi ang inisyatiba ng patuloy na pagsisikap ng provincial government na maiatid ang direktang tulong at mga pangunahing serbisyo sa mga residente, kabilang ang mga nakatira sa malalayong komunidad.
16: Itama inyo mga orasan eksakto, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Hindi pong napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, pagkatapos po ng ating napaka-exing commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa iba pang parte ng Bukidnon, pati na rin mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat o international, kabilang na rin ang ating balitang sports at ang ating balitang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
18: With heart.
19: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Search

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Araw sa ating iyon, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang hintilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Gayun din dito po sa lungsod natin sa Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Madala sa lahat ng mga naka-online, yung mga may social media accounts o naka-online sa kanilang mga Facebook, tayo po'y napapanood sa dalawang Facebook pages po natin. Kung saan ito po'y sa pamamagitan naman ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
1: Heart FM Balita!
3: Ito sa ating live, magyari po lamang. Kami po'y hihiling sa inyo na sana'y ma-share po ninyo itong ating live. At sana naman po'y maglagay din po kayo ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
3: Itama inyo mga orasan alas 7.33 sa nagmamadaling kumbaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Arito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Isinusulong ni Valencia City Vice Mayor Grisiel Dalario Fernandez ang pagbabadubad ng isang QR code identification system. Ito'y para naman sa mga estudyante sa Valencia City bilang hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ika-apat o sa ika-44 na regular session ng Sangguniang Panglungsod noong Hunyo 29, sinabi ng Vice Alcalde na makatutulong ang naturang sistema upang maiwasan ang pagpasok ng mga nagpapanggap na estudyante at magamit sa mga illegal na gawain. Ipinahayag din ni Galario Fernandez ang kanyang pagkabahala sa mga ulat ng pang-aabuso o exploitation na kinasasangkutan naman ng ilang kabataan, gayo din sa patuloy na pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy. Dahil dito ay narawagan siya na mas matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Department of Education, mga magulang at ang buong komunidad upang higit na mapangalagaan ng kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral.
1: Heart FM Balita.
4: Sa iwalay naman na balita, magsasagawa ang City Veterinary Office ng Malaybalay City ng libreng house-to-house anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa sa iba't ibang barangay sa buong buwan ng Hulyo. Bahagi ito ng kampanya ng lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng rabies, maprotektahan ang kalusugan ng mga alagang hayop at mabawasan ang panganib ng sakit sa komunidad. Hindi kaya ang mga pet owner na makipagtulungan sa vaccination team sa pamamagitan ng pagtiyak na madaling mababakunahan ang kanilang mga alagang aso at pusa sa ligtas na nakatali o nagtas na nakatali o maayos na nababantayan sa oras ng pagbisita ng mga vaccinator. Nauna nang sumailalim sa pagsasanay ang mga vaccinator bilang paghahanda sa high density vaccination campaign upang matiyak ang maayos at ligtas na pagpapatupad ng programa. Pinapayuan naman ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang barangay o sa City Veterinary Office upang malaman ang schedule ng house-to-house vaccination sa kanilang lugar.
3: Para sa atin, alas 7.34 na nagmamadaling kumaga pangulisanin ng ating balitang Bukidnon, may kabuang 184 na pamilya sa bayan naman ang katingilan ng kabilang sa mga benepesyaryo ng Walang Gutom Program 2027 ng Department of Social and Welfare Development o DSWD Region 10. Isinagawa ang programa bilang bahagi ng layunin ng DSWD na babawasan ang hindi kusang nararanasang kagutuman at mapalakas naman ang food security na mga pamilyang higit na nangangailangan ng suporta. Ayon sa lokal na pamahalaan, DASA makatutulong ang programa upang mas maraming pamilya magkaroon ng sapat at masustansyang pagkain, kasabay pa rin ang pagtuloy o kasabay pa rin ang patuloy na pagtutulungan ng DSWD, ng lokal na pamahalaan at ng mga katuwang na establishmento. Bahagi ito ng mas malawak na kampanya ng pamahalaan upang mabawasan ang kagutuman at mapabuti ang kalagayan at kabuhayan ng mga mamamayan. Alas 7:36 na nagmamadaling umaga. Oras na yan ay atin sa atin ang Big Shot Hotdog. Premium quality. Very affordable.
1: Heart FM Balita.
3: So bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
3: Sa ating Balitang Mindanao, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental, nagdiwanghan ang kanilang founding anniversary. Saang nilalaman at detalye ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag. Detalye.
2: Sabay-sabay na ipinagdiwang kahapon, July 1, ng Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental ang kani-kanilang founding anniversaries sa pamamagitan ng iba't iba aktibidad na tampok ang kultura, kasaysayan at pag-unlad sa bawat lalawigan. Bilang paggunita, idiniklara rin special non-working holiday sa tatlong lalawigan alinsunod sa Republic Act No. 7551 para sa Davao del Norte at Davao Oriental at Republic Act 6380 para sa Davao del Sur. Kabilang sa mga isinagawa aktibidad, ang mga Thanksgiving program, civic military parade, agri-trade fairs, cultural presentations, sports competitions at pagkilala sa mga individual at organisasyon na may ambag o nag-ambag sa pag-unlad ng kanilang mga lalawigan. Libo-libong residente at mga opisyal ng lokal na pamahalaan na kiisa sa mga pagdiriwang. Ayon sa provincial governments, layunin ng selebrasyon na kilalanin ang mayamang kasaysayan ng tatlong lalawigan at palakasin ang pagkakaisa ng mga mamamayan habang patuloy ang isinisulong na kaunlaran, turismo, agrikultura at serbisyong pampubliko sa buong Davao Region. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
3: Magang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
3: Alas 7:39 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
3: Hindi bababa sa 14 na bata ang nasawi habang 5 pa ang nasugatan. Matapos gumuho naman ang bubong ng isang tutoring center sa lungsod ng Lahore. Silang ang bahagi naman ng Pakistan noong Martes, Hunyo at 30. Kinumpirma naman ng mga opisyal na lungsod ang bilang ng mga nasawi at sinabi na isang guru rin ang nasugatan. Nabatid na nasa 4 hanggang 12 taong gulang mga biktimang nasawi. Patuloy namang ginagamon sa ospital ang mga nasugatan. 2 tawang inaresto ng mga otoridad, kaugnay pa rin ang insidente. Patuloy pa rin ang pagkalam ng ebidensya sa pinangyarihan ng trahedya.
4: Samantala, umabot naman sa 1,943 ang nasawi at may higit 10,500 ang nasugatan matapos ang magkasunod ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Sa kabila ng lumiliit na pag-asa, 13 taong gulang na bata ang buhay na nasagip mula sa guho sa Caracas 6 na araw matapos sa lindol sa tulong ng Jordanian Civil Defense Team at United Nations Refugee Agency. Laganap din ang kakulangan sa pagkain na putol ang mamahalaga o mahalagang serbisyo at komunikasyon sa La Guayra, ang pinakamalubhang naapektuhan na lugar. Sinabi naman ng National Assembly ng Venezuela na may higit sa 6,500 na katao ang nasagip mula sa mga guho, habang tinatayang halos 20,000 pa ang nakaligtas sa tulong ng mga rescuer at kanilang mga kaanak. Batay sa paunang pagsusuri ng NASA, mahigit 58,000 ang nagusali ang posibleng nasira o gumuho dahil sa lindol.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
3: Sa ating balita papalangasan, magandang balita ito. Matagumpay na binuksan ni Alex Iyala ang kanyang kampanya sa Wimbledon 2026 matapos dominahin ang Meksikanong si Renata Sarazua 6-1-6-2 sa unang round pa lamang nitong Miyerkules ng umaga o kahapon. Sa loob lamang na mahigit isang oras at 19 na minuto, ipinakita ng 21 taong gulang ng Filipina ang kanyang matatag na forma sa damuhan na nagbigay sa kanya ng kauna-unahang panalo sa main draw ng Wimbledon. Ang tagumpay na ito ay makasaysayan dahil si Iyala ang unang Filipina na nakapasok at nakapagpanalo sa Wimbledon main draw. Bukod pa sa pagiging unang seeded player mula naman sa Pilipinas sa prestihiyosong torneo. Papasok siya sa ikalawang round upang harapin ang Australianong si Maya Joint na nagpaksiklab naman nang talunin nito ang legend na si Serena Williams.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
4: Abay, nagulat ang actress na si Barbie Imperial matapos makatanggap ng halos, teka lang naman, 19,000 pesos na bayarin.
3: Oy!
4: Sa kuryente.
3: Eh, baka naman may negosyo. Baka naman may negosyo.
4: Abay, tingnan natin. Sa Facebook naman, ibinahagi niya ang kanyang bill na umabot sa 18,964 pesos at 82 cents. At sinabing hindi niya ito inasaan dahil mag-isa lamang siyang nakatira sa kondo.
3: Oy, pre, gaba.
4: Ay, at madalas ay wala sa bahay dahil sa 12 hanggang 14 hours na taping.
3: Ay,
4: marami namang netizens sa nagbahagi ng kaparehong karanasan at hinikayat siyang ipa-review ang kanyang metro at billing. Ang insidente ay kasabay na patuloy na pangamba ng ilang consumers sa tumataas sa singil sa kuryente.
3: Ay, ano na, Meralco, ano na, si Palco, lahat na may ko. Buseko, di ba? Lahat yan. Ano na? Oy, alam mo, naranasan niya nung ano ha, nung kapatid natin, no? Kapatid, isa sa mga kapatid ko dyan sa bahagi ng Bukidnon.
4: Oo.
3: Yung bahay nila, hindi ko pa yata nakarating dun eh.
4: Oo.
3: Medyo farm yun.
4: Oo.
3: So, ang ginagamit nila mostly solar. So, ang nangyayari dyan, ang kanilang appliances, meron silang washing machine, TV, merong aircon, isang aircon. At yun lang. Oo. Tapos may water pump. Yung mga ganun tipo. So usually, binabayaran nila 5,000. Okay na. Siguro mga 2 months ago, nagulat sila. May dumating na 54,000.
4: Grabe naman
3: na
4: yung 54,000.
3: Ng kuryente. Naku po, Diyos ko. Para okay. Dinamay mo na yung mga 10 kapitbahay mo.
4: Ano to? Isang barangay ang binayaran?
3: Imagine niyo ha. 54,000 from 5,000 to 54,000 pesos. That's a very very obvious anomaly.
4: Yes.
3: Diba?
4: Ang tanong diyan. Bakit umabot ng 54,000?
3: Ayun na nga, matindi. Eh hindi lang si Barbie Imperial. Si Jason Gainza.
4: Oo.
3: Kahapon nabasa ko rin. Mm. 'Di ba? Nabasa ko rin na parang building niya from 4,000 pesos o 5,000 din. Eh lumubo din, parang na triple yung kanyang bayarin sa kuryente.
4: So, naging almost 20,000 din.
3: Oo, mga ganong tipo din. Sabi nga niya, wala naman akong laundry shop. Wala naman akong car wash. Yun ang mga malalakas eh, kasi kuryente, di ba? Ibang bihira na.
4: Ala, ano nangyayari?
3: Halina't isigaw ang sigaw ng sambayanan. Hoy! Ano nangyari?
4: Bakit? Alam mo, yung mga ganyang bagay din. Pagpalagay na lang natin siguro, tama naman din yung mga netizens na nag-advise kay Barbie na ipatingin doon sa Meralco. Kasi baka nga naman, there's something with the meter.
3: Alam mo ha?
4: Oo.
3: Speaking of pinatingin at pinacheck doon sa main office, sa binabayaran, kung ano man yan, ano man yung nag-serve sa inyo na provider ng kuryente. Sa Maynila, Meralco, sa atin dito, si Palco. Sa Bukidnon, Buseco ba?
4: Yes, Buseco.
3: So, anong nangyari? Pumunta sila, yung 54,000, siyempre, anomaly. From 5,000, tumalong ka ng 54. Dinala nila sa opisina.
4: Yes, hindi reklamo.
3: At ito, matindi. Ang good news. Pinabayaran pa rin ang 54,000.
4: Talaga?
3: Kasi yan, wala po tayong magagawa. Yan po ang nasa bill. Ha?
4: Talaga? Hindi ba pwedeng hindi ba pwedeng re-read yung meter?
3: Oh.
4: Hindi ba pwede yun?
3: Ay, nako. Hindi naman. Ewan ko kung anong klaseng pag-read dyan. Abay, halina't isigaw ang sigaw ng sambayan. Ay! Naunsa na ba? Pili sa kuryente.
4: Abay nga, ito nga, hindi lang kuryente kasi dalawang kahapon din. Yung Kaudi, abay walang tubig po sa may poblasyon area dito sa syudad. Nagulat. Ha? Ay!
3: Nako talaga naman. Lahat, basta lahat na may ko.
4: Alam mo,
3: may problema ngayon. O tama si Papa Roy, lahat na may ko may problema.
4: Oo.
3: Meralco. Diba? Si Palco. Moresco. Buseco. Pati ka si Zaldico.
4: Abay, maganda naman ang nangyari kay Zaldico.
3: Ay, may isa pa may problema din.
4: Ano,
3: ito sino? Pera naman problema. Ako.
4: Ako din. Ano ba nangyayari sa mundo? Naku, yung mga ganitong... Alam nyo yung parang eto na nga, no? Medyo hindi naman natin inaasahan yung mga nangyayaring sa mga lindol, ganyan. Tapos eto pa, yung mga ganito, na pwede naman siguro, na maaari naman sigurong mabigyan ng solusyon ng ating gobyerno.
3: Oh.
4: O kasi diba, gobyerno na ba na nagpapatakbo ng mga ano natin? I mean, hindi, may iba private, pero usually, gobyerno talaga.
3: Kaya nga eh.
4: Tama.
3: Alam mo, hindi lang yung mga bayarin sa kuryente ang nagpapasakit sa ulo natin.
4: Ano?
3: At saka nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo din. Minsan din, yung mga renta, mga landlady, landlord. Yan din. Yung magang-maga, bubusitin ka sa yung akala mo tatakbuhan mong renta.
4: Oo.
3: Mga ganun tipo. Isa pa yan yung nagpapasakit ang ulo.
4: Yes.
3: Diba? Oh. Yung mga maniningil naman, yung landlady o landlord ka. Palipasin mo muna yung ang ganda ng umaga. Diba? Alas 6 pa lamang ng umaga.
4: Alam mo ba, ito sa mga hindi nakakaalam, baka lang kailangan nilang marinig ito that the very yung standard talaga for you to reach out to someone is 9 a.m.
3: Oh, diba?
4: Alas 9 ng umaga, doon ka pwede mag-reach out. Medyo early pa yung 7 at saka.
3: Si Papa Roo. Matagal na Papa Roo.
4: Abay, kanina nagagalaiti.
3: okay lang. Parang ito, sa ganda ng umaga kasi. Correct, ganito yan. Pag maganda ang umaga, do not spoil it.
4: Correct.
3: It's parang too early to scold someone.
4: Alam mo, ang kulang kasi sa mga tao na, ngayon, is the compassion.
3: Yun.
4: And being someone who consider someone's feelings.
3: Sa Tagalog.
4: Empathy.
3: Sa Tagalog. sa wika natin dito, sayo ka, ayaw pagyaw-yaw. Ayaw magsayo sa yaw-yaw.
4: Ano sabi mo? Too early to school. Gusto ko yun eh.
3: Sige na, yun lang nakayanan ng ating vocabulary.
4: Ang galing, ang galing.
3: But anyway, ganun din naman itong sina Barbie Imperial.
4: Yes.
3: Diba? Parang, ito naman talaga, nakakagigil din naman talaga.
4: Ay,
3: kasi,
4: grabe.
3: Diba?
4: Grabe.
3: Kung isa yung mangyari yan.
4: Actually, nangyari yan.
3: Sa inyo?
4: Pero hindi lang ganun kalaki.
3: Ilan? Mga ilang percent?
4: Yung standard na kuryente namin is around, dun sa tindahan, biglang from 2,000 na naging 5,000 na ngayon.
3: Naalala ko talaga,
4: From
3: 2,000 to 5,000.
4: Medyo okay pa yun.
3: Naalala ko talaga isang pelikula, alam ni Papa Roto, tsaka ni partner Randy Kilos. Yung isang pelikula na Pinoy na comedy movie. Hindi ko alam kung sinong bida rin eh. Parang si Redford White, yung sumakabilang buhay na Redford White. Na parang dumating yung bilang ng kuryente. Sabi niya, "Uy!" Sabi niya, "Ang bill ko 25,000. Ang gamit ko sa bahay isang TV, isang electric pan."
4: Talaga?
3: Oo, si Raya tatong, ambi pa si Raya time natin yung ating fuse. Ini-off ngayon yung tawag sa ganun. Yung plangka ba tawag doon?
4: Plangka.
3: Ini-off ngayon, binaba yung plangka. Namatay yung bomba.
4: Abay, maraming nakatap pala.
3: Isa din yan.
4: Kaya kailangan ding ipa-check. Alam naman natin na, of course, the tumataas talaga yung presyo ngayon dahil nga sa nangyayari. Kailangan lang siguro nating, we have to course our complaint to the right agency, to the right person. Huwag sa social media.
3: Correct.
4: Doon ka, action na natin. Para kabigyan ng solusyon. Alam mo ba, pwede kang makasuhan dyan kapag nagyaw-yaw ka doon sa social media. Tapos nabigyan ng, kunwari, kasi hindi ka, hindi mo naunang solusyonan muna. Kaya, pwede kang kasuhan dyan.
3: Correct. Oh, mga ganun tipo. Diba? Anyway, sige, kung may mga ganyan mga bagay-bagay, siguro dapat itaan sa magandang usapan. Ganun tipo. Tsaka sa proper authorities. Tama ka eh. Tama ka. Bring up mo yan. Sige. Siya.
4: Si Papa talaga.
3: Tignan niyo yung mga kuryente, yung bill niyo ng kuryente. Maging ano tayo, maging keen observer. Observe keenly sa ating mga bills na dumarating.
4: Natuwa ako kay Papa Ru. Nangyayari talaga to in real life.
3: Legit yan. Papa Ru, legit.
4: Legit yan.
3: Hindi kaya ako yung nag-text sa'yo.
4: Good morning, Papa Ru.
3: Good morning, Papa Ru. Natanggap mo ba yung text ko? Ay. Siya, sige. Maraming salamat sa inyo, chika, sa araw na ito.
4: Yan ang ating balita ngayong Huwebes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
3: Teka muna, 10 minuto na lang bago mag-alas 8 ng umaga. Ito na nga, alamin muna natin ang ating mga kalsada o kalagayan ng ating mga kalsada.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
3: Asarin din natin yan si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga. Balita.
5: Magandang umaga sa iyo, Marnel. At ang ating kalagayan dyan sa pangagin ng Bumukon. Okay naman. Maayos pa naman ang bali ng traffic dyan. Pati na rin ang ating JR4, ha. Causing ng common JR4, ha. Ang ipipilap lang konti. Pero okay naman. Kalusot naman ang maayos. At dire-diretso tayo pupunta naman sa Divisoria area at ang ating daily street at palabas ng Claro Empleo ay gildak na dyan. Ito ang haba-haba ng bilang ng sasakyan palabas ng Claro Empleo. Nang makatawid ako, ganun pa rin ang likuan palabas ng Claro Empleo. Napakahaba na ngayon. Hanggang sa ito nga, nakarating na ako dito sa Punto Deria. Napakaluwag naman ang Punto Deria. Ayos naman.
3: Ayos! Sige! Mahaba. Haba din ang pasensya kapag ganyan may mahabang bila. May pasero ka ba sa oras na ito?
5: Baka pababala si ma'am.
3: Sige! Maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasero. Thank you so much sa iyong report. HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
5: Yan ang ito sa sitwasyon. Makasada ng aking nadansa ngayon. Heart Pasado Group J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Itama inyo mga relo at orasan sa 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga baligda para po sa araw na ito ng Huwebes, July 2, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
3: Headlines sa ating balitang national agenda para sa mga manggagawa inaasang mababanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang nalalapit na SONA 2026.
4: Kole, sinimula na pag-aaral ng wage hike sa iba't ibang rehiyon.
3: Sa balitang national pa rin na hanggang 4 na bagyo, posibleng pumasok sa par ngayong buwan ng Hulyo ayon sa PAGASA.
4: At headlines sa ating balitang lokal, Northern Mindanao, ika-7 sa pinakamabilis na lumagay ang ekonomiya sa bansa.
3: Mas maigbit na police visibility sa mga paaralan sa lungsod ay sinungsulong.
4: At balitang lokal pa rin, publiko pinalaanan sa ligtas na paggamit ng AI at pagbabahagi ng impormasyon.
3: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 5,300 pamilya sa Misamis Oriental nakatanggap naman ng bigas sa Bigay Bigas para sa MASA program.
4: At headline naman sa ating balitang Bukidnon, QR code ID system para sa mga estudyante sa Valencia City ay sinisulong.
3: Sa balitang Bukidnon pa rin, libreng house to house anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa ilulunsad naman sa Malaybalay.
4: At mahigit 180 pamilya sa Kadingilan na kinabang sa Walang Gutom Program.
3: Dati balita Mindanao, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental nagdiwang ng kanilang founding anniversary.
4: Headlines sa ating balitang international, 4 na bata nasawi sa pagbagsak ng bubong ng tutoring center sa Lahore, Pakistan.
3: Sa balitang international pa rin, halos 2,000 nasawi naman sa lindol sa Venezuela. 3 taong gulang na bata, buhay namang nasagip.
4: At sa ating balitang pampalakasan, Iala, wagi sa unang laban sa Wimbledon 2026.
3: At sa ating showbiz balita naman, Barbie Imperial nagulat sa halos 19,000 pesos na bayarin sa kuryente.
1: Heart FM Balita.
3: Para sa atin, 6 na minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Ay, eto muna, oh. Sa lahat muna ng mga nagugutom dyan. Eto muna, oy! Oh, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one piece crispy chicken fillet o kaya naman one piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drama, drink in one meal, ha, mapapatestify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. A promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, FTI, or per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB257576, Series of 2026. Tom Jones tao doon.
4: Tom Jones na.
3: Ah, sarap kumain ng chicken ngayon.
4: Oo nga.
3: Pa-chicken naman dyan. Tao po. Ay, fried chicken naman dyan. Tao po.
4: Ito pala. O kasi, ito yung announcement lang ng Kaudi, di ba? Na walang tubig.
3: Ay!
4: O sa poblasyon, ilang area dito, mga sandikata, Nazareth, ganun. Although nag-post naman sila, nag-advisory, hiling ko lang din na maging mas mapalawigin pa yung kanilang information dissemination. Kasi may mga ilan tayong mga sweethearts, mga consumers, na hindi naman laging nasa social media.
3: Correct. May merong wapakils talaga. Social media.
4: Alam mo ba, madaming nagyaw-yaw, Jude.
3: Ikaw ba naman?
4: From 10 a.m. ata, hanggang 7 a.m. kanina. Ngayon, walang tubig.
3: Alam mo, mawala na ang pares mo. Wag lang ang tubig. Ay, totoo! Dahil ang tubig ay buhay. Ah. Ang pares, talaga naman sakit sa ulo.
4: Ay, kabilang din yan si Ko.
3: Ha?
4: Yung mga ko, di ba? Nabanggit namin kanina, di ba? Sabi mo,
3: masakit sa ulo. May mga problema lagi.
4: Oh. Ay, ito pa. Mahal ko.
3: Ay! Teka muna.
4: Sakit sa ulo.
3: Sakit sa ulo yung mahal mo?
4: Sakit sa ulo yan.
3: May, ba? Sabi ko na nga ba, palihim ka eh.
4: Wala.
3: Ay, talagang.
4: Ay. Nabanggit lang. Sabi. Mami Amy, maanong bunta. Hey, bless Thursday po ha, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa may kamamanan. More power po, marami pong salamat. Sir Lorimer Sakala and Mami Roxanne Macha, good morning.
3: Hi, Jean Garcia Candia, magandang umaga po. Magandang umaga ng Webes, sweethearts. We're listening from Candiaville, Canitoan. Good morning!
4: May bunta, Candia family. Lydia Quijada Abacahin Valdueza, magandang morning from Zone 2 Tabok, Bulwar.
3: Aba!
4: Maraming salamat sa inyo pakikinig.
3: Si Sir Bernie Diatras, ha? Tsaka dyan sa may LGU. Inabati natin si Mayor. Magandang umaga po sa inyo.
4: Bunta.
3: Sir Bernie Diatras, good morning!
4: Good morning. Demsoy Robles. Ayan, maraming salamat, Demsoy, ha?
3: Si Sir Rono Nafable ng Cardmaster Philippines.
4: Ay, nakikinig din yun. Good morning. Good morning.
3: Sa
4: good
3: si Madam. Yan.
4: Si Ma'am Ann.
3: Ma'am Ann, good morning.
4: Galis family, nakikinig sa atin. Ayan, ang si Mami Elaine, si Sir Glenn, si Ma'am Jeannie, at saka si Tap

0: Order nga ako yan. Order tayo.
1: Order tayo.
0: Sige, sige.
1: Tsaka yung mga kakanin nila.
0: Ano?
1: Good morning, good morning. Si Renz Kai Lauda, watching from Barangay Malatlab, Antipas North. Uy, Cotabato.
0: Oh, paspasan natin to.
1: Ay, punta.
0: Oliver, Berami, Dupalco, magandang umaga po. Good morning, Anto. Sir Ning sa Aplakador at Rodilyn Albizos. Good morning.
1: Mami Lilil Suleiman Nag-Iab na nakikinig sa Barangay 17 Burgos del Pilar. Maayong buntag.
0: Sa Liling Robert, magandang umaga, watching from Don Carlos Bukidnon.
1: Yan, good morning. Ito kay, Paparo, good morning, Paparo. Ito kay Ma'am Remedios sa Gimelo. Ayan, huh? God bless. Thank you po sa pakikinig.
0: Rasta Prince Navales, magandang umaga. May bantang Quezon Bukidnon. Shout out to yung family, Navales family, Baligot family. Diyan sa May Clavera, Misamis Oriental. Maayong buntag.
1: Rasta Prince, magandang umaga. Linlin Roa. Wala naman ito sa Bunbon. Magandang umaga. Thank you po sa pakikinig.
0: Ayun, no? Mga taga Zone 6, Gumamela Extension, Carmen. Good morning!
1: Ayong buntag kay... Ito pa, Maramag Cristal sa Ma'am Remedios Gimelo. Si Beth din, magandang morning. Thank you for listening. Marilu Abrugueña Simbahon sa kanyang mga friends na si Shelton, Nazi, Ancho, Liwekor at sa kanilang Ati Bing Maagad at pamangkin niya na si Catriel Reyes na maganda. Yan. Salamat.
0: John De Vega, mga taga Claveria, Misamis Oriental, magandang umaga. Tagang salamat.
1: Gwyneth Alcantar, maayong buntag sa kanyang nanay na si Chrissy Alcantar from Bunbon.
0: Pakitawag nga si Sarah. Marilu Abrugueña, Simbahon, magandang umaga rin. Guapa Paulita, Simbahon, good morning.
1: Maayong buntag, Jenny Tundag Flores. Thank you for listening. At si Jenny Canickers. Shout out ko kay Ate Princess. Mag-school. Hello kay Daddy Romnica.
0: Ayun. Daling salamat. Abangan natin mamaya ang ating mga winners ng bugas at groceries at syempre yung mga tickets, ha? Ipamiligay namin. Para sa pelikulang Moana, libreng-libreng sine yan para sa inyo. Sige. Oras natin, isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Montimo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso.
2: Serbisyong may puso. Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita.
3: 7, sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
5: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, araw magkabawas. Karo ang paglingkod, ang sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
5: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marilo.
6: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo.